0: agbara ti Olorun ma nlo fun awon eniyan ni ola oda oroso lori iyen nikan ko a ma se omi to fi fo esere ni aro kutukutu ni ojo Monday ko to jade tori pe osu yi osu ola ni osu ore ni ke rorun feyan kan se lati dadide nigba to ba ni to ba pade alaanu awon lo ma fona ho won ato esona awon lo ma ran eyan lowo awon lo ma connect eyan ma awon eyan gidi teyan fi ma de eyan gidi eyan ma re pade eni mo gbadura ani se lo si wa pade won
1: amen
0: wa pade won
1: amen
0: wa pade won
1: amen
0: o ma pade won
1: amen
0: in the name of Jesus wa gbe eleyi sa wa gbe eleyi sa akanse ni awon adura yi ti Oluwa ba ti palase eyan gbe igbese lati muya kankan gbogbo eyan omo Olorun te wa ni Ado Ekiti mo so pe o ma fun yin ni oro kan leyin igba ta ba da oro leyin ni ori Ado Ekiti Ilesa Osogbo ati Ejigbo e get ready Halimadu Akafaya mo palase owo awon agba dani duro o ya egbina ba
1: amen
0: oh my god e ma egbina bayi
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen

tipatipa o ya gbina be ti ororo ba kan ori eniyan o ma change story eniyan patapata ororo ki se lasan ororo ma nsi se agbara ororo ma nsi se iyanu awon to gba gbo ororo won ma fi ji oku dide awon to gba gbo ororo won ma fi mu awon alaisan larada koda bibeli fe se mule ipe ti o ba di pe enikan ba size ninu yin ko to awon alagba lo awon alagba yo gbadura se ororo won de fi kun lara adura igbagbo yo de mu ki alaisan na ki o san e gbo mi sa ase tenu mi jade ni bugba awon agba ni bi ta pari ise si ororo to sile amen iwe saya ori tewa ese 27 o fi de mule pe ororo lo ma nda ide si wewe mo gbadura ane to ba gbagbo loni ani loni ororo to sile amen ninu igbekun ile baba re atu sile amen sari itan pe ni igbekun ile baba eni opolopo ki mo nto nje be emi ati enikan jo gbadura ni ori phone mi ti ri won ri lati bi odun mejo ta ti jo gbadura nigba to bi odun meta ta ti gbadura lori nkan na mo wa bere bere ni owo won mo le gbo mi sa mo ni nkan ti mo ri o da be pe pattern ile yin ni nkan to se yi o ese wa jewo o lo se baba o o lo se baba e o lo se grandfather o e gbo mi sa bo ko so tele sugbon gba to so be mo ni wo a paro adua aba paro adua nigba ta gbadura tan o je mo pe oru meta ta fi gbadura ma yen de bo parapata lati bi odun bi marun sibi ta wa yi ko gburo nkan yen mo gba ta ma pari e ki lo ma lu ororo ni mi foko ororo yen ohun lo gbe dani in fact ibe na lo ti ra to ra america lo ngbe sugbon titi di one ogun yen sowo mo kale mo ruoda ya tani gbo mi bayi mo so tele ogun aye ra wole so pa ogun aye mi wa

0: saka ya ri kere se ka fa oni ki se ni pa ipa tabi agbara bi ko se ni pa agbara emi olorun mo gbadua ni pa agbara emi olorun mo wa se sinu le re yen ati wo atoko ataya atomo ati sile
1: eh
0: eh ati sile
1: eh
0: ororo no ko ri dafri to jori de oba o ya gba ororo ba
1: eh
0: o ya gba ororo ba
1: eh
0: o ya gba ororo ba
1: eh
0: o ya gba ororo ba in the name of Jesus. Mo fono e. Mo gbadua. Ala ti to ore ti tele. Loruko Jesus o ya ma baba yi.
1: Amen.
0: Awon kan lo ladua yen. Le naru binu ga seria. Mo gbadua. Loruko Jesus te nasare se. Ala ti to ore ti se. Mo ni ko wole wa.
1: Amen.
0: E to ore ti o ya ko wole wa.
1: Amen.
0: Mo ni ko wole.
1: Amen.
0: Mo ni ko wole.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Ibi to tire ti ore ati bi to tire ti ore loruko Jesus o ya lo ro ore gba
1: amen
0: igbese re lo su yi igbese onla ni
1: amen
0: oluwa se be
1: amen
0: oluwa se be
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e mo gbagbe pe Sunday akoko bayi Sunday akoko bayi mo ma nwa ni ilu Ibadan yes e mo gbagbe o Sunday akoko bayi mo ma nwa ni ilu Ibadan hey gbo mi sa to ba wa ni ilu Ibadan bi kibi to ba wa make sure pe ajo pade ni ola kevianu laika mo pase aye ready de
1: amen
0: mo aye ready de
1: amen
0: gbogbo branches wa pata ni sagbara ti ma bere hey be se ni ko se to ba wa nbe ti o ni ri owo olorun mo ti e fe ara so tele se nu aye re baba ti pari amura alongeli ni e aya aya aya aya aya aya baba ti pa amura anlogeli ni ojo made la go meje ni pade ye yo bere o ma ni agbara sa ma fun e ni address iyen ni kokko to ba di Tuesday on the 6th ama wa ni Benin City e ku mura lati gbalejo woli gbogbo awon to ba be pata o ma fun yin ni ororo woli okirin la ni ororo ati mantu loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: so ko ma ra anugba ma so gboro mere wa de akoko ti ma ti so bayi wa wo egun mere egun kan ti ma so keji wa wo egun keji wa de se be fun egun mere ni loruko Jesus ni ariwa lo ba anu pade
1: amen
0: ni gusu lo ba anu pade
1: amen
0: ni la orun lo ba anu pade
1: amen
0: ni wa orun lo ba anu pade
1: amen
0: ni oni ojo keta gbogbo en to ba gbo mi ibaru na yakwasa mo gbadua o ti ra anu gba
1: amen
0: ogo ra jade se
1: amen
0: o ni se mu
1: amen
0: o ni se da duro
1: amen
0: in the name of Jesus ma gbagbe pe ore majemu e to ba ti san pe gbogbo to ba na make sure pe o san o ni awon ise agbara to ma sele nigba te eyan ba ti san ore majemu o ma nje keyan lenoro opolopo igba to ba san ore majemu o le ma ni to fi ko sugbon eleyi make sure po fi ko pe ni o si o mo gbodo ba do pade mo gbodo ore pade ore mo gbodo ore pade anu loruko Jesus be lo ma ri
1: amen
0: obere kan onigba to san ore to oni o wa fi sori e pe o fi gbadua abo lori oko e ti o ba je be iba so oko ye nu amo nipa igbagbo ati ororo egbon to sele
2: ma ni se jo ka mo le ri o ko mi sale wa lati jo omi jo si bi o mi o ti pe won lo si bi o pa ti je so ko san kan to je ki oko mi do ni on the 50 o si ji ke san ye ni ona oko lo pe mi ko ri mi po kan ṣùgbọ́n yẹn kódà mo ti rọba ìwọ ọlọ́run sí ibi ọba yìí nípa òun pàtẹ fún wa nínú oṣù keje àbí láti oṣù keje làgbà òun náà ó wá sẹ́kù díẹ̀ mo fi pamọ́ kékeré báyìí mo wá fi níwájú ọjọ́ tuesday èmi mi kàn kí n tún fún òun tíntín ní sí òun ta fi ń dáná mo wá fi sí inú báàgì tí mo mọ gbélé ṣọ́ọ̀bù mo ṣe fi sí ibi pé mo sá jáde alẹ́ jùmọ̀ tó dalẹ́ bí mo ṣe délé báyìí bí mo ṣe rí tí kò wọlé nu bá di nọ́mbà mọ́ mi gbàgbọ́ tí wọ́n sọ pé mọ́ bọ̀ wọ́n lọ́yọ̀ ọkùnrin ní òkú rẹ̀ ò pamọ́kọ̀ọ́kùnrin ẹ tí mo pè ní bíi àìpẹ́ to lo nbo bo se ya o o lo sa se se kiki mo sa lo ba tin do mo ko se baba oxygen fi mi ko le mira ko le se kankan ko le se kankan ah mo duwa mo se olorun se bi o ba mi ta ma je mi ni olorun ma je mi mi osu yi mo san ana mo ndi mo so ma je mo mi ki lo wa de o ni so ku lori oko o ni so ku lori oko bo ti fi mo fi olorun ma je mi ti mo se lo ba fe ra ko mi pada ni ko mi prodo mo sa fi ale ni so ba yen se pada kuro mo sa gbadura mo gbadura mo wa so olorun se bi ba mo ka to won ka ti ki ah ba ti mo ko fe gori oko da mo ni ah mo le pe on be no bagini mo ko se wole bai ti mo ko ni bai mo ka ku se ori nko ko ke ka re boni olorun se bi o ba o si oro re re o si oro ke gba so ni oni yi o se o su oro ina tun yi o ta fi oro ira ko mi pada o mo sa ko wo fi ara ti se re doctor eni mo mo mo e ma se bai mi bai mi e ma bi o sa mo ko gbo bai doctor ye mo ko lo fi ana ti ori e na ni o ba ni ba le yin pasita o ola e to bo to poko yin wa ni e ma bi o sa o ko wa bale mo se bai o ko mi bale mi o fe zara mi mo olorun se ba tin ba se lo ni temi yo ele yo le do yo ji mi na mo fi ipese bi oba yen mo fi proud re ga o ko mi le do ko o ya tan pa ipo lati ago mefa daji ago meji la fe lu ko mi la ju saye mo pa si ro ni ati ore meje mi ti mo san o ni fi wa ko olorun olorun pe mi sa ka lo da pe o ni awon yen gba to ya ko sa mi ra ko se kankan tawon yen gba ko se ko lo ngo ta re ko ti ku tawon yen ti pe mi e gbo won ni agbaja olorun ta re ku mo da ko ta o mo di mo mi bada bada pe ni o tawon yen ti n pari wo to ti to kiki si kan la pata lo mi ipe kan bayi ti se re tare labekuta ah won so fun pe olorun si bi oba mo wa posita mo wa budu si foke ngba to ya ti mo ri pe si change si ba se fun yo si jiye o ti e sun kankan ngbo ya wo jara pa ka bi pe te ba fe ku o to se won wa ni olorun si bi oba o ba mi da manje mo pe ma so ku lori oko mo de so e manje mo mi o 9000 suyi mo so fun olorun nigba ti mo san pe mo fi ra igba mo fi ra emi emi oko mi emi omo mi emi mi ja mo fi ra pada yi duro ni ko ni kankan wa o ko se je ko san mi sire alaafia ati aikubale oro tomotokotoko ni o wa ile olohun se bi oba ekele yin se temi o ipe oro re ka wa lo se ta si wa lu si re te pe sunla to se la wa yi eni ko wa fi wa ba mi ra ko mi pada o gbogbo bi temi yen le sa ku si o ku pada mo se tin gbadura yen bi emi so wa nu pe ki mu ko wo ye ka e mo le fi se lu ke temi na mu wo ye ke wa so gbono bayi wi pe eh olohun se bi oba o ku tin be la re ko mo jade mo so yen bi ka ke mori angeli baba le gbe mi ni bana e ba tu gbo baba se la koko baba pusa la se lu bani olorun se bi oba o ti mo o yi o so la wa yi o ke mo se mo yi gbo gbo ikuto wa la gbara re pata o ya ku mo jade o ya ku mo jade o ya ku mo jade mo sa bere si gbagba yen ka gba yen o kan laju gbara ni o ko laju ba yen are si awon awon mo se olorun se bi ba tin dabira lowo olorun se bi ba tin dabira lowo ikan lu awon re mo se gbadura yen ti mo bo sita ni bi wa leyin ni bi yele yen o sa tele mi lo tele mi bo mo sa gba lo pe mi o ri ti o ko mi ko ru kan mi ko se yi ni mi to so wa kan mo ko ti ni adura mi gba da wa kan wole o fowo kan lese won ni o eh eni ti yawo e mo lo le ko emi in lo bi to ko lo se baba pelu temi bi bi ati mi atoko mi le yo mo so fe lorun ba to ya to di pe ko to mi o se se olo to se baba a gari tan sise ni lu fra pelu lowo o ya mo fe ke gbe ajite e wa sise ase pe mi o ye ko mi ni le bakati ati akoko yi mi mo daruko re mo daruko mi o wa sise ni o yin le ise kan yi se wa to lorun se bi oba a gari tan ba yin sise o ye so wo fowo ko e ba fowo ku ibi so sije yi wa gbogbo bi te wo doctor yi wa ni mo ra ko mi la to ye kede kele se o ye ba ndara ko o ye sisi ase o se ti wa doctor so se joro olorun mo Mustafa se bi oba bo lu jebe o ya wa fi owo re so ko wa se se lo si mo ye musa lo si aye tin be be gba ku olorun Mustafa ni wa ni lo si ba ye mo bo wa wo si lo wa yanju e kuji o wo tese re wa ju re ku sa bere si so bele o sa se to mi so no da ji e kan na ba yi oko mi kan se wa ni fi ah mo mo se o ba to si yen ibi ti ka ye fi olorun wa wa ni ku daddy ipe ni o ya mi lenu na ti mi o lero kadi mo se so yen mo fun time ni pelu pe yin o mo gbe to to lo ku ju sa ba ti gba o la ba je mo si mo sa o la o ro isegun te fun wa te fi pe yin fun wa o ya ko si si agbara mo fun ni wakasi mo fun ni 5 minutes mo fun ni 3 minutes mo mo gba gba ti mo se so lo ko ya mo fe chiji la ti se meta daddy fun yen arin isegun meta meta yen bi ma so pe lo se ba ya fi ami ni isegun meta daddy ni chiji si nja to la re ngba to wa ya won so pe to te wa la pe ni to se le ni pe to ba di aro la won lo ya scan ori mo ya so pe ah mo fun ni lo le kini kan ba ni pe gba ti ti o ye ko ti respond nkan kan o se soro mi ba won da si emi ati pe se bi oba lajo ni gbolohun daddy o kan su so fun na ni mo lo se bi oba emi oluwo kan ti mo fe ma ru danu to ba pe to to lodo ni mo so re ma je mi mi 9000 so si di ajo ana monday ti mo so si di se bi oba se drop program aru daji o to so re ma je mi mi 1000 ko ba wa so ko mo fi ore yi o mo fi gbe yan ni ja mo fe ko fi pase ore yi ko fi bi mi le ro ko mi nko fun su so ko ro ba mi da ma je mo bi e pase ro ti mo wa mu yi ti mo ti ra mi ti mo ti ra pere to sa se pe se nu imaye re ami ti won wa mo laarin iseju kan kan la bi 30 dollar fe ko eh ibe yi laarin wa fo ko laarin iseju meji le mi so lo se bi oba o ya fi ame han gbogbo to wa ku se la to kidele mo wa ni olorun se bi oba o pele meta mo wa koja mo mo mo mo ko da ipe se bi oba mo da po lo si lufa pe to ba awon angeli to ti sokale lufa pe fe ami oroyan ti oyan ba se bi oba o ya mo fe ke gbera dite mo fe ke dite pelu wa agbara pelu wa to se inu anu mo fe ke wa dara po mo ko bibi gbogbo to ko lo ku se o ya mo fe ke je laare mo se da pe laare se ju laare 30 minutes ai emi e ka ni to da ko se polu don mi wo da ko time ti o tu bi ara ba laare ni se ju mere ore ni mo fe olorun se bi oba o ya si si agbara re lati mo se so yi mo so mo mo laare so mo ti mo se te mo wa re mo an so kan mi ti mo din bai pe yin so pelu ko sin kankan ni daji le kan na bai bo ko mi se se jade no e bi o se kan kankan si o ba ni ba mi yo kini ni ki re ki wa si ni bai daji ta mi yan ba ho wo ko gulu le mo le o se bi o ba o si ta mi yan ba fu wa wo mi ki ile se ko le o se bi o mo kan ye wa wo mi ta ko won le bere pe so wo te fun won le kan se ni ki ayo re pe ah eh oya won lenu awu ba lawo yan se pe kan pe o ta re se ku o ta se gba to ti jo bela ni mo se bai so ro yi awon eni kan ati gbe o kiti ni kan o wa na bu wa na je ta yen awon yan pe ni to to to for ta re mo se gaji gaji won pe ba ba mo se wala ni mo gboro se testimony gbango ku daji mi na ile ri o ri ni o mo ko lo se bi o ba ti je ki ru po po ni ko mi do ti je ki mi na te ba ruka ti o pe mi na e se sa o
0: ah so pe oluwa
1: oluwa
0: feno mi sase
1: feno mi sase
0: mo gbe loruko Jesu ti Nazareti gbogbo ti aye sodo kunu aye o ya ko soji bayi
1: amen
0: o ya ko soji bayi
1: amen
0: o ya ji
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so ori nta pe ni gbagbo so ori obirin ye pelu igbagbo igbagbo ma nsisi agbara a se tu sile a se dande mo gbadura ogun aye re wole
1: amen
0: oh my God mo lo wole
1: amen
0: Molo wale.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Into have lenu ni pe awon kan si bi mi pe daddy elo ni ore majemu ti osu kewa ati so time down about pe 5000 naira uniti ore majemu ti osu to ba ti so tan oni ni ojo keta ni inu osu gbeyanju ko de se be mo de gbadua a o tegbele aye re.
1: Amen.
0: Out time la here.
1: Amen.
0: Out time la here.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ma gba gbogbo to ba nbo lona wa gbe omi dani. A fo ni sugar kan ni gbogbo branches wa lati se ba se be. Wa ju sinu omi na. A ma gbadura se a se bo tin se. Yo si se ni ojo Monday lo fi se ifose. Wa de rin, wa de pade anu, wa pade ore. Awon to ma je ko jeyan laye wa pade won. Loruko Jesus be lo ma ri.
1: Amen.
0: Ile da se fo.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: So pe mo ma se bi oba.
1: Mo ma se bi oba.
0: Eyan Olorun te wa ni ogeli. Te wa ni Benin City eku mura. Ojo Monday lagbara Olorun. Monday on the 5 ama wa ni ogeli lagbara Olorun. Bo lati ma pade ikigbo town hall lati ma pade ogene weta ni ogeli ni mba poko re te ma binu. Bi won si ba se corner musica. Loruko Jesus e ri anu gba.
1: Amen.
0: Ni Benin City ama pade ni General Event Center opposite Ogege community before Eba Junction Benin Abuja Highway Benin City ni Edo State Berat ma pade o ma ni agbara sa e tewo si mi sa o ma ri anu gba
1: amen
0: gbe yan lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun e lo ra anu gba
1: amen
0: ori e oni gba bode
1: amen
0: igbeyawo e ko ni tuka
1: amen
0: ogo ya jade
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: e ja wa won celebrant ti o wa nbi number 1 Mrs. Fumelayo ati Ibrahim Faith Swaibu Taiwo ati Folasade Ogos Opeyemi Elizabeth ati Dena Popoola ati Taiwo Oluwadare ati Kaide Oluwadare happy birthday to you mo gbadura ojo yan dale loruko Jesu
1: amen
0: ota ni nipa lori yin
1: amen
0: e de se bi oba
1: amen
0: Jesu Oluwa wa mo bless akore agbo mo ri ibo nu bo eje Jesu
1: baba amen
0: wa de leri la
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ko ju se nkan fi da loju bayi pe
1: ele baba leri ko
3: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbare mu Ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si church baba se bi oba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si se bi oba oke aremo e ba wa nbe la lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bi ni pe se bi o ba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri se bi o ba nbe e kan bi ni pe se bi o ba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somi omu yadun e kan so pe en lo si se bi o ba wana wo besi gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olun loyo lati olorun sogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni maniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni maniya yen e ba ti bo le nbe ele nlo si church baba se bi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara e so wipe

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan ogbe yin te gbagbo ku su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o dide ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe.

0: mo gbe yin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo dupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adu ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele se yin sa in Jesus name mi mo boye le dide mami e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3 ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma tun pada wa ni agbare ni to ni aye atun ni bo le wa te tin gbun mi omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah odidi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add 3 + 10 a je 13 ati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo to ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure po socket yin o gbosa mo go be nlo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lu somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadua fun awon die mo fe la gugu enu le lati so fun yin pe ma mo mo anointing wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service and it can be about whereby we are going to anoint you how was in kankan to yato kinkini mo so nkankan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun do la ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbara eni to laye atorun mami ajo gba we loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iyen di 12-2 lagbara olohun mami try se ri lo sui agbadua si gbawe bibeli lawon kan yi o ni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo tan so eri tike tike komo si nkan meji to fa amomo gbawe be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo olohun ja se nkankan laare e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku di e ku di aye mi olohun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mami en nawo siwaju e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin ofa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o idunun nbo o mama ti nbo mi ire nbo o olohun ba nbo mura o eyin ofa tako e gbo oluwa bayi ni oluwa wi jade lara mi fi aye mi nle fi ise mi nle fi aye awon omo mi nle in the name of Jesus Christ baba ri ofa ko fa ti won pe ni ofa tako ina gbadanu ninu aye awon omo olomo in the name of Jesus Christ e gbadu eleketa Jeremiah 33:3 len down oni ke pe mi emi o si gbo emi o si fun lati alagbara ma fi han o bo ba le kigbe o di dandan ki yi pada o wa o ti je pe laaro kutukutu oni ma pada bo sori Facebook ati wa ninu ipade agbara se ri gbogbo time 1-7 isera ni awe ni ipese nti o sele to mo tun so testimony si ninu osu eleke wa ni wa ni baba dide soro mi olorun yara lati ran mi lowo dide soro mi wa yara lati ran mi lowo olorun dide soro mi yara lati ran awon omo mi lowo loruko jesu oyoyo ye so daduwa be in the name of Jesus olorun dide soro mi yara loruko jesu lati ran mi lowo in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ngbo mi laaro yi mo fi majemu ipe so tele owo itunsele owo agbara olohun ko kan aye yin iyipada to ni to lami to lami laka oni ko sele ninu aye re in the name of Jesus Christ e wa gbadura number 4 yi e ka ise merin si waju wa nawo soke baba je ki osu eleke wa yi o pe mi je ki osu yi o pe mi osu yi wa pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo lo osu yi olorun ji o pe mi osu eleke wa gboro oluwa wa pe epafra dako ti ena wa pe epafras wa pe mi loruko jesu in the name of Jesus gbogbo eni tin fenu so tele tin gbadura loruko baba to ma ti temi mimo osu eleyi a pe o in Jesus name egbe ese kanu si waju wa nawo yen soke wa ni baba gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e ri mi gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e wa mi wa gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e pade mi loju ona emi ati yin ojo foju koju e ru mi to nbe lowo yin e jule fun mi in Jesus name gbogbo eyin omo olohun bo se fenu wi mo fi ase ati majemu olohun so tele si aye re pe alaanu atolore re tin be ninu osu kewa ki won bere si wa loruko jesu alaanu re o wa ninu osu elekewa e kigbe mo ti wo osu kewa olore mi a wa in Jesus name thank you father for in Jesus name we have prayed ago mefa abo ni ma bo sori Facebook ago mefa abo ni ma bo sori TikTok ago mefa abo ni na ni ma bo sori YouTube gbogbo bi te ba tin lanfani ati gbo mi eyin ayan fe e je nsi de bayi e ba npe baba yi ki won wa ba wa ki won kokko gba mic
1: hello baba mi e ka ro oruko mi ni oyiride adeleke oyin olorun logo fun iyanu to sele ninu aye mi ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto nye aye niyan pada ninu eto yin oluwa yo ma so agbara yin de otun oluwa yo ma te yin si waju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe awon mi meji won keko jade awon mejeji si rise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko etan ri lati odo yin olorun yo ma te si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun a o jo jogun ijoba olorun ni loruko jesu oluwa wa o dabo na bye bye

0: gbogbo eyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fe mi na ko to di December Olorun ra ka fe mi na ko ile fe mi na se ya o lenu number 1428 akomo na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere nle ki sese ko bere le ki sese Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo position e ile won wa Olorun lo n ti bo set oro ile yen e to wa daju be ni pe ki seyin gan lesson we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o san wo le fun o meta la ni bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbon ti mama ina fe so
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join lo oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yin o nebo mi kan lo wo lo ko dele ti gbon lo mu mi mo ipe yi o lo se lo lo play lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba ye ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yan tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu profile tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma ni yin
0: nice mama ni bi mo se padi olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se nibi to tin gbo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke wai je n padi olore ayomo mi je n padi alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon tolorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayanmo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gbawe ni ara won kan ta so ni ago mejila ara won kan ta so ni ago mefa bo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok laipe yi tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo lo e wa mo to jaju if there is a man that can pray there is a God in heaven that can answer prayer so adua teyin o ba gba oni ki gba momo yen tele program bomba to bomba and eje nso eyin wo le ti sun re majemu yin gbogbo eyin te ti sun re majemu oni lo pe ojo keta asi tun wa lenu e kan ni a mo sun re majemu losu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin te ba fe sun re majemu ti e mura o lo mu fonu ele kin lo lore se fun yayi engineer
1: baba mi o a kan soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ijo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 leyin yen igba to ti di 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo kan ma se ha to ba ti send owo yi o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kan soro o ni anything ti ba sha ti fe ki ma bere lowo ohun ohun ma se pe bowo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tun se pin ninu e fun mi bo lo o ko ohun ko ko ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 a se mo ni e mo se ma nse ha de fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti tan o won pampers 100 and something loku oni ke ma worry oni ke sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ke ra freezer ti ra ki make sure pe mo tun ra phone tuntun mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tuntun leyin yen baba mi o mo gba tun wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe ti n ba se pe 60 o ma se birthday fun mi o oni pe igbo legbon mi mo de ti gba be only wants a birthday for me. We have whatever upon led by you. She worked 500,000 to a manage. Molot, my manager, woman, she's a birthday for me in September. You, Baba Mew. In the local second, she's a birthday in September. So it's to Baba Mew, Mudupe, Mudupe, Baba Me. I have yet. A little Lulu, it's a wait, in you, wow, hey, Baba Mew, a Bami Babdura for Baba Mew. You may control it. It detests me, Baba Me, a shoe, Mudupe, Baba Me, a shoe, Mudupe, a shoe, go, Sauda, go, Sauda.

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun o de je nse bayi eyin wo le nilo olori ayan mo help us of destiny wa di denle e wa momo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni ojo kefa lo gbagbo pe Olorun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mai ni nbe mo fe gbadua Olorun si ojo kefa to da momo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soke awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se ngbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le be sun re majemu yin loni oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo ah titi de Jesus titi da o so bi Olorun ba fun oni agbara to te ajo wa nbe ni titi just Jesus city o ti da bayi oda account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu oni ko awon ayan fe mi joje won fi e bo ba mi da majemu ore majemu wa bere lati 2000 awon mi san 5 elu mi san 10 o se try re la ro pelu awe ko wa won ti o sele se bi mo ni 12 si 2 la break agbadu an 12 asi break titi 2 account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade Comfort Life Mission bi yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission International yo gbe jade mombo engineer In the name of Jesus Christ. Ejo ile ni mo fi se lo. Ola ojo Sunday anointing service ni. Mo ti fi owo mi kan awon eyan. O ti pe die. Ma anoint you generally. I'm going to anoint you generally by the special grace of God. Ni ola olo lai. Lagbare ni to laye ato. Ma anoint your omode, ma anoint your agbalagba, ma anoint your okunrin, ma anoint your obirin. And o wa wo ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje mo fi le se lo
1: oruko mi sim leyin ayo mi de olaniyan mo wa lati ibadan bi bayan na
0: ka ibadan bi
1: enna mo mi lo jeri ni Jesus City pe ara mi o ya pe mo si so awon na wa mi bayi
0: epon
1: ya beji
0: ya ta seyin beji
1: no idowu
0: idowu leyin ya beji e ma bo ahan
1: o sele pe yawo bo ni mo ma se yawo bo oni omo arabin kan si mo fe nda yen because batimu batimu an se yawo yen mi o gbori
0: eh je
1: mi gbori bo wa lo mo ko ti mo fe n ba yin o wa mu mi lo si odo adawon shin kan because mo shalaye fun pe mi o gbori o wa ni pe ki ma o ri po ma mu lo si bi kan
0: so wa mu lo gbowo
1: wa mu lo si odo biabi babalawo kan sha so won ni pe ma se ebu osole ati ose so o mu lo si odo niyan so ba tan se ose fun mi ati ebu so ojo ti ojo keji ti mo be si lo nkan yen ba mo ya gbe kan mo ya gbe fun osu meta te pe mo ru even though mami mi o mo pe mo nse nkan ba yan to
0: mo ya won ti nse nkan labenu ti mama won mo
1: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru gidi gan because awon fotin wa lori phone mi mo wa sese so fun won pe bye bye bye
0: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
1: so ibi ta ti lo se kan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
0: e bo isu na
1: atawon kokokan ba yen sha so kini ti won gbe fun mi e bu yen mo lo after that mo lo ba mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni won ni pe ah pe ki wa ni a fe se ba o de je pe omo church bi ba ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma npo ju pe ibi to ro ba tin po ju pe ajo o kin gba nbe
0: se ri nkan ibi o nya wu laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na ti nbe nta ti won o mo se n sare so nkan fun yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale o se ko
1: so mo so fun won pe ajo kin gba nbe so gba to sele gan to di pe because last bi october september last year mo tin ya gbe yen
0: jesus
1: so ba ti mo wa so fun won won ni pe ki la fe se bayi so won sa mu lo si awon hospital ashi mo se colonoscopy test like won ti bi pipe bo inu di mi da yen lati le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sise bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
0: eyin le mo pe en yo ro
1: de emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
0: so be ni nkan
1: so fun won gba to aya mo pada so fun mi pe nkan ti mo se so won mu lo si ibi kan won ni pe ah pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church gba mi wa bi monday ta pe ko si service a ma wa si bi enu entrance
0: ben won wa yipo
1: a ma yipo ta ba yipo a ma gbadura won a ma bo lohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti siwa waju re jo wonu ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan solo le gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje niwaju oporo waju re pe iwo olohun ole oke yi pe o wa ko de wa si bebe pe adura de gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atimi won si ara won wa ni eko tapo won ara da won ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje niwaju olohun mo je ri niwaju olohun pe to ba gba mi la te ko je ki won laye ki won laye to je ki dogu to ti je ki n ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
0: 99 ni
1: so mo wa je olohun pe to ba je ki n ri bi mo wa je ri niwaju oporo niwaju re so ri mi ti mo wa lele
0: e meje yin wa saju wa n gba
1: adu an gba
0: adu an gba bi table ba pọ si
1: adu an gba so o eri mi keji ni pe
0: nice oto eje mo lo re mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo olohun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yokuru mo n lo gbe gbo testimony lori YouTube lori Facebook gbogbo ite gbo tan ma gbe titi dola la adu an gba sa won si je won otu oje pe abi te o ba wa awon eyan I mo ye se yanu te le katan because of the angels ibi ti angel po si ju ni bi ti ero po si ju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adua re yo gba ni seju mi loruko jesu ti nazareth jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sun re majemu yi jajo gba jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eyin te fe sun re majemu tabi idamewa tabori adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5010 bo lo n ba se bless ye e si mo san ta won mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin oba wole elo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yin no gbe jade First Bank o gbe eyan omo Olorun te sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin rawo yin e wa gbo o eyin o se rere e o tayo mo la gbugbe nu mi le mo ni happy birthday to you long life and prosperity happy wedding anniversary God will bless you ejemo lori YouTube TikTok and Facebook pepe yemi to npo mo nbe God bless you eni kan mo be share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: ojumo oni tun mo oye alaafia lakidere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
3: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
4: Band not on this frequency frequency.
5: I am a Kia
4: 32 FM 94.9 After mandatory warning. Side effects of listening include smiling for no reason. 32 FM 94.9 No dull moment.
6: Believe me, I don't mind.
4: No sad vibe. Just 32 FM 94.9 Better top or happiness. It's got louder.
7: Ibadan, am I worried? Laughter day here.
8: All eyes on me.
7: For Laughter House Premier Hill Mokola.
9: Don't need nobody.
7: The 2FM 94.9, they bring you now correct vibes. Good music, sweet gist, and plenty laughter. Anywhere you day, turn

0: ojumo le mo ka mo gbo poroporo do ajonijin ka mo gbo wosowoso konkoso bojumo ba mo ta ba gbo sirin kun se adita meran aje pe nkan denu oba medumare adupo sibile wo gbolude be na si ni eko eko ko won lo be oba medumare osio mokiyin ako ayorun bo dalaye atunku ba tun se rira ta gbora lojo toni e ka bo si kani 32 fm 94.9 ta kale ka si Laughter House Premier Hill Makola Nibadan sugba ka kiri agbaye ona ni won gbo wa o kuro ni radio eleku jekun te wa de to geti badan te ni gbo mo awa na ni awa na wa ko oba ni ndara iroyin baba fendore atupale iwerin lede yoba ti oni apopo abi apan lu ninu lebi ta tin tu perepe awon iweroyin ojojumo le wa e to njade lojojumo papa julo loni to je ojo keta osu kewa oko lelegba odun ati mefa leyin ko lo wa ore meta na ni bele aye ore aro ore osan are ale oba med maro ni fimo wa ko ni fimo wa be na si ni osu mewa be yo je ki ore ko wa wa wa lagba lowo olohun egba bi oni gbarewo ti adanu oko ni ko wa lewu lo efa re yo fa ire fun wa emi ni kunle fani yi ifana tv computer dafa mo fi ajemi adeda je kin lo lokin to sanra e ma lo sori itakun ayelujara Facebook ede YouTube abi Instagram e se awari 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e ke ma fi awon awile yin so sibe lolokan ojo kan to ba ti tu akoko amu asika e si lanfani lati dasi nigba ta ba fi oju opo pele leyin gba ti tun ba wa pa bi yu abedun oro ti won ba ti se bo ti tu ati bo si ye awon iroyin ti wa n waju mi lojo toni awa ma mu lokokan lejeji iwe iroyin Saturday Punch o wa lowo mi bakan na ni iwe iroyin Saturday Tribune ko gbeyin iwe iroyin Saturday Vanguard na wa nbe be na si ni iwe iroyin The Guardian ana won wa so de lojo toni be na si ni iwe iroyin The Nation wa nbe atun wa ma ya bara sinu awon iwe iroyin mi baba se mu lokokan ati ejeji oya o eja wa ma mu ka ma la nitori pe la bayi na ni oro ibe pe o se je lodidi iwe iroyin akoko ti ma akoko mu ona ni iwe iroyin Saturday Punch to jare laaro toni iroyin kan wa nbe te pe o le te nbo si oju iwe akoko sugbe te ba fe ka ekunrere re daada oju iwe kerin ibe na le lo lo le bi won se ji awon odo agun ba ni ro bi won se ji won gbe ni bayi na won ni pe awon to ji won gbe won ti n beere owo won ti n beere owo owo bowo na si ni won beere egbe milionu lelegbeta le edegberun naira ona ni otale ni edegberun milionu naira ni won beere o di milionu mewa 150 million naira ona ni won beere to je pe nu ila ilo ona ni obi awon omo na wa bayi wale pe awon ajinigbe ohun won ti kan si ebi won ti kan si ara awon akeko ohun ti won si ni pe ewe ni kokan awon akeko ti won jigbe yi milionu lona lona adota ona ni awon gba lowo enikokan 50 million naira be na ni enikan ninu awon obi won ke gbeja repair ibo ni ki awon o ti riru owo bayi ki joba ki won sanu an tawon mo orilede Nigeria si dide sawon won be ni oju iwe kerin iwe iroyin Punch to jade laaro yi omo won ku o san jomo won lo ate to ku ate to nu ikankan ko ni boisa ka ni wan be awon ti won si wa ni gbekun awon ajinigbe yi oba Amedumare yobo aje ki won pada ni ayo ati alaafia ni o inu iwe mi ona ni iroyin ele o wa oju iwe keji iwe iroyin Punch ibe na ni iroyin ele ti mo fe mi wa nibi ti arabirin kan ti soro pe ewo sheri eni ti oka basan ti o ba ku ona ni ologun ejo o ye ko won ma dupe ni o olarabirin atunrin se ni o ni pe eyi ni bi orise konyo lowo awon ajinigbe awon agbeban to je pe won ji awon eyan mẹrin dín ní ogún tí wọn jí wọn gbé níbo ló ti ṣẹlẹ ẹbọ sí ọjọ ìwé kejì ìwé ìròyìn Punch èyí tó jáde ní àárọ yìí bẹẹ náà sì rèé arábìnrin kan náà ẹni ọdún mẹrin dín ní ogún ni ó sọrọ ó ní pé ẹwọ ṣe rí àwọn obìnrin àwọn ọkùnrin méjì ni wọn fi tipátì kùkù báwọn ní àjọṣepọ ní ilé ìtura kan èyí tó wà ní ìpínlẹ delta bẹẹ náà ní ọjọ ìwé keje ìwé ìròyìn Punch tó jáde láàárọ yìí wọn lè bá a ṣe ń gé wọn lọwọ ni wọn hàn ká àwọn agbésùmọmí wọn tún sọṣẹ láàbí wọn àwọn àgbẹ mẹẹẹdógún ọnà ni wọn yọlé ayé ní ẹmí wọn ní ìpínlẹ borno kó bá mẹẹdùmarè kọmọ sọwà tó ìròyìn kan náà ń bẹ ní ojú ìwé
1: kejila iwe iroyin Saturday Punch to jade laaro yin won lori iwa koso yi ti olukokan to wu si akeko ni ile eko ni ipinle eko wa li pe ile ejo ti daju re pe ewon gbere ohun na ni oye arakunrin tori pe ko ye ko ma gbe laarin awon eyan eyun ba awon gede gbe oba mi edumare lomo bi ti emi o ti kin ni ojo ti ebi ba n pale ani wa le bi oni pale wa lojo ti ona ba fe mu jawo ni ba mu je won ni ko din ni ogun eyan ti won je olorun ni pe nibi isele jabo kokan e to waye ni opopona pletu ko ba me dumare ko ma so wa ko ma je karin ha ni fese si e kin pa yun de kin tun mu mi ni bayi na ni nu wero yin Saturday Punch ibe na ni mo wa wale igbese awon egbe osela latako lati fowo so wopo ki eru la won si panupo soju kan loju na ti je ki won joja ninu eto idibo dun 2027 won ni erun gba won ni lati le tinu buku o lori apere lodun tin bo Akim Baba Ahmed Opabiyo abidun oro re ni yun be ni oju iwe keje iwe iroyin Saturday Tribune to jade laaro yi bakan na mo gbeju gbere mo rin yawo lese mo bo si oju iwe kewa iwe iroyin Saturday Tribune to jade laaro na ibe ni enikan to je ajinigbe afurasi ajinigbe ti soro o ni pe o se ri oko eyi ti awon ba gba bi pe awon fe lo ona ni awon mo lo lati fi ge awon eyan gbe papa julo o ni pe awon debo ko hun ona ni ko awon mo jigbe ti awon si mo bere owo oya ni owo won bakan na eyun be ni oju iwe kewa iwe iroyin Saturday Tribune e to jade ni aro yi ni oju iwe ketela iwe iroyin iroyin kan na wa nbe ni ti ipinle Borno ibe na ni eleetu ti sele won ni pe awon iko esun okoko eda Boko Haram won se ko pa awon ara abule ti won lo bi meji jini ogun nigba ti won wa igi ti won fi dana kaakiri mo payun de mo mi ni oju iwe karun iwe iroyin Saturday Tribune na oni iroyin le wa ni bi tun ti ni pe ajo NNPC ajo to ri sore po robi lo milede wa Nigeria won ni afojusun re pe ewo se ri oko le ni irinwo ati mewa abi oji le ni irinwo di mewa million agbe epo ona lo je pe awon ni afojusun re lati ma pese bayi o ni ododun papa julo fun idokowo ati awon igbese mi to ni oju iwe kefa iwe iroyin Saturday Tribune iroyin kan na wa nbe won ni lakadi kan sele to je pe eyan meji ojolo ni pe eyan merin si farapa yan yan nigbati awon iko afurasi awon melegbe okukun ti won wa ko ni ilu osogbo won yotan won sere bekun bekun won be ni oju iwe kefa iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro yi bere lori oro awon akeko eyi ti won jigbe awon agbubanyo ti won jigbe ti won lo lati ipinle oyo lo sibi ipago isuru lu won won ni ijoba ipinle oyo ti soro won ni pe to ba ku die ka to ko da na la npe o won ni pe ko da be na ni ko si bojumu bi awon agbeban bi won se ji awon agudo agbubanyo gbe nigba ti won lo si ibudo ifaramole ni bi ti won ti suru won ti won si ni pe ki awon obi won ati awon ebi won ki won fi aya lele o ki won ma taya soke nitori pe finilaga ti ade n lo soko e mo ti nkan kan ni se ona ni won ri awon na gba pada pada lagba lowo Olorun iyun be ni oju iwe karun bakan na ta ba wo owo otun na ni oju iwe karun na ni iroyin na wa ni bi ten tu je agbeniso fun atiku tin so abe wa gba wa ni se bi oruko la fi ngba pe oba alade ati pe beyan ba se nga si ninu olanu oro be na ni oruko re omo duku ti won ma foruko re gangan pe won ni ko buruko baje o bo se je wi pe ti atiku ba fe pe are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ti o mo pe ni Bola Bola o ni kini ese nbe si are o kin je Bola ni abi iro ni atiku npa abe lomi ni je Bola ni won ni pe le ku de ka to pe awon ti won so wi pe atiku ko ni bo fun ati pe ti are ba ti dare o ye ko mo da pe o ni bigba ti won mo nkan ti won so ni e ja pa ki mummy ki gbeju gbere ki bo si inu iwe iroyin Saturday Fangade to jade laaro yi ati ko tun soro o soro be na si ni o soro bi gba ti olu ba nlorin ni oju kan papa julo lori oro epo betro ati owo ranwo epo oni ewo seri orilede Germany oni nje ti eme yi pe in to ni un se pelu awon owo ori toro mo epo betro won ti gele le to je pe o si mu ara to awon mo ri lede ohun bi nkan se le kokoko bi eyin afo ogun be ti ara si duwon o ni pe ke orilede wa Nigeria ka se awokose le na ka si gbe igbese oba ijoba orilede oba won so be be na ni iroyin ni mi na wa be ni oju iwe ketila iwe iroyin Saturday Vanguard ni bi ton ti pe ta ni yo pa bi yo abidun owo itun ya soto to dabi owo eto abo security fund eti no bi 11.2 trillion fun ajo NNPC won ni pe bo ni won se gbe igbese ohun ati pe ta ni yo salaye bi won se bi won se na owo na be na ni le ise on soro pe awon tin gbe igbese bayi o lati se atunse awon duki awon kan to je pe won muna doko dada le ite pe yo tun mu igbe laruke geba bi won se npese nkan ati ere gobo yi ti won ma je be na ni remi na tun wa be ni oju iwe kokan la iwe royin Vanguard ibe na lo wa won ni pe eyi ni bi orilede wa Nigeria ba se mo inu ta si nwo ta si nwo nu iwa ibaje ati isakoso eyi ti o moyan lori ni bi a se wa ni odun merin din ni adorin bayi to je pe iwa ibaje iwa kakese bora ko o si benu on ba wa aja won ni pe ba se gbeju gbere ta irin yawo lese wonu iwa na o na ni eleyi o be na re iroyin mi na wa ni ipinle delta won ni opolopo ibere o na ni on ro mo bo se je pe awon oluko won gbe igbese ti won si sako ni awon agbegbe kan leyi te pe won tun fi owo gbobe bere pe egbe wa ku ni bi ta wa yo iyin ni ka tu wa be ejin mele ni oju iwe kewa iwe re fanga ibe na lo wa won ni pe iwa baje e to didi mesara ti eke to dajo orilede wa Nigeria won ni eletun wa le kinka bi olisa agbakuba bo si so kilo so e ja dujudi oja an pada bo.

0: oko now eh awon mo tin dey safe gbogbo soldier gbogbo police gbogbo civil defense ta ni Nigeria ohun le fin so awon mo tin ka kiri eh awa ta wa fun yin lagbara pe ke wa ma dari wa e we fi wa le sinu okunkun
1: esun
0: eleyi o da now
1: esun aye ka tun to pada sori nton ni o nse pelu atunto orilede wa Nigeria ti igbese ti sakoso yin gbe eyi ka wo inu iwe iroyin Vanguard la ro yi iroyin kan wa be ni oju iwe ketala be lebe ti ile ise lepel npc ti won ti ni wi pe owo e tun na si eto abo e la dabobo awon dukia ile ise ohun ati nkan kan on lo bi 11.2 trillion naira nigba ti won se agbeyewo iwe owo bi won se nawo ti odun 2025 ni iroyin na jade wọ́n ni pé nínú ìwé ìròyìn Vanguard ibẹ̀ náà ló wà tá a bá sì wò ó dáadáa ìròyìn inú rẹ̀ ni wọ́n béèrè pé ta ló wà àwọ́dò owó fún wọn bó ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí owó ètò fi rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ni tá a bá wò ó owó èyí tí iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n lò gan láti gbé iléeṣẹ́ ọmọ ogun àpapọ̀ tilẹ̀ ní orí omi ni ojú òfurufú ni àti ìgbégun ti àwọn ẹsẹ̀ òkókó ẹ̀dá Boko Haram tí wọ́n lò ní ọdún 2025 ṣé àwọn refineries tí ò ṣiṣẹ́ ni àbí wọ́n tún ṣe nǹkan kan míì lẹ́yìn ìgbà tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní owó èyí tí wọ́n fi ní pé owó security bill gan 11.2 trillion yìí ó tún ju iye èrè yìí tí wọ́n pa lọ owó tí wọ́n àtòjú owó àti èrè tí wọ́n pa wọ́n ló tún jù lọ gan.
0: ẹ̀yin náà ẹ wo ṣé ìjọba lélẹ̀
1: ṣẹ́bi ìjọba ni.
0: ta ló tún fẹ́ blame ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ ohun tán fi dá ìjọ̀mọ̀ sílẹ̀ wọ́n ní 15 trillion làwọn fi ń san subsidy nítorí náà ó ti pàlú lára àwọn wá yọ ok ẹ ti wá yọ subsidy sí ìnà ẹ tún ní 11 point something trillion òun lè fi ń secure àwọn assets yìí ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ náà irú ọgbọ́n wo ló wà nù yẹ gbàtà ní nigeria military a ní nigeria police a ní civil defense àwa aláláwá lọ ń gba àwọn militants kan àwọn non-state actors kọ́ máa bá wa protect pipelines wa ẹ wá rí nǹkan 11 point something trillion so owó tá a bá sọ fún subsidy àbí òun la wá lọ ń san fún yẹn fún àwọn èèyàn bíi mélòó kan kọ́ máa jẹ ilé ayé mula but ayọ subsidy kí 200 plus million people kọ́ wà nù ìṣòro ẹdúró náà báwo làwọn ará ìlú yìí ṣe ń ronú pàápàá jùlọ àwọn olórí ìlú yìí báwo ló ṣe ń ronú náà ẹyọ adúrú owó yẹn ẹlẹ́ ló ń fi ń gáìdì nǹkan tá a ní sójà tá a ní pólíìsì tá a ní gbogbo ẹ̀ èyí tó da gbogbo ìlú sí rí rúdurùdu báyìí owó yẹn lè yọ kúrò ńbẹ ẹ iná ẹ wò ẹ jókòó kẹ bára yín rówó àǹgbà bá wí tán wọn láwọn ní social safety programs táwọn ń ràn ẹka iye billions tán láwọn ná ìtọ́tọ́ ẹ pé tá a bá mú owó ìrànwọ́ sídìí epo a lè má ní láti máa nánrú àwọn owó yẹn mọ́ torí àwọn èèyàn á provide fúnra wọn ẹni tó ń ra epo ní 1500 nísìn kó bẹ̀rẹ̀ sí ń rà ní 200 naira per litre ṣé ẹ mọyé ilé iṣẹ́ tó máa padà ẹ mọyé àwọn èèyàn tán máa employ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní irọ́ o ìyẹn ò da 11 point something trillion òun lè kà ń sì yún tán láwọn fi ń secure assets what is wrong with this country ẹ wo ẹ ṣe jẹ́ ka pín ìlú èkó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ kó lè má lọ báyìí títí láéláé náà this is wrong eléyìí this governance model yìí kó gẹ́ta sí bí ẹ wo ní bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni mo gbọ́ tí prime minister uk tó ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ lè máa sunkún nítorí fun iseju bi melo to fi soro eh ijoba wa a nsise lori NHIS iyen insurance scheme to ntoju awon ara ilu eh a nsise lori social security eyi ti won fi mu irorun ba awon eyan a nsise lori transportation ba tun se ma reduce owo yen a nsise lori ba ti se ma make sure pe onje ko je nko
1: eh CGN wa se bi CGN na CGN joba n gbegbe se lori
0: e ma gbo titi Nigeria ba ma soro eh gbo ati your subsidy owo tax wa a bere si sise le lori awon omo ilewe owo won ti lo soke sugbon won le ma lo gba loan awon nko nira awon ara ilu won ni awon eyan wa fun to da afi awon nkan buruku buruku buruku ohun na gbe awon CNG ton so yen
1: CNG
0: ko lo ran wa lowo tori eni to gbe gas cylinder seyin moto to rin lori titi ti o smooth to se jagada jugudu jagada jugudu jagada jugudu to ba blow ko se nkan kekere o awon to nlo CNG won ki nlo lori gogoro awon titi biro eleyi ta ni Nigeria yo to epo wa kokoto lai ro tele a fi gbogodo awon yen na wa ngbe cylinder si leyin se gbogbo alade mo bi cylinder se nsise so ki se an ronun lu isa e wo are so nkan kan ninu speech e to deliver ni October 1 oni awon ma reduce the cost of production iru deception wo lele se beyin le so fun wa pe e ti liberalize economy market forces lo de mama determine price demand and supply lo mama determine price ewo wa ni rodo tun wa npa e ma lower production cost bawo le ife se se be se bi abasha ni wora eyin ten ta bread o lato la lo e bere si ta ntutu naira eyin ten ta moto lato la lo moto okan ogbodo ju 5000
1: ti won ba ko ti won na wole nko
0: so se se
1: ti won ba ko ti won wole nko
0: nibo na ti fe ko wole soku ta na fe fi ko wole
1: ni se won pe ninu oro ti are so won ni pe reform ti pari bayi prosperity lo ku bayi boya gbogbo se reform ti won se boya ti wa nle pe awa na ma oja ti ijoba ma pe se o yo wa loja to pe a ma re ti ma list ti ta wara ilu boya ise ti ba nge ni
0: ma gara e sori oro ti won so contradictions to wa nbe ohun le mi mu jade fun eyen iro o subsidy ni pada seyin ko le si subsidy mo ti won ba fe reduce the cost of production so fe gbo the only way possible in a liberalized economy subsidy ni o se gan mi oye tonra won je and it is not a bad idea o wa lara nkan ta ti ku so
1: eni te ba wo e ma binu gege bi ti atiku so ni oju iwe ke jo iwe royin South Vanguard oni pe orile de Germany pe awon owo to ni nse pelu owo ori nipa epo beturo won oni pe won ti mu adeku ba ti o je poje ki itura ko tun ba ni lati nse won be o wa ro
0: Germany ti pe subsidy yade awon ilu te nwo won yen awon ibi ti government ti sise niyan won mo the essence of government pe security ati welfare awon eyan won ohun ni number 1 se bo won mo so fun yin nipa prime minister UK nsin ani ninu gbogbo oro to nso gbogbo ba won ta kan ta won ma se fun awon araalu ta won ma se fun awon araalu ta won ma se fun awon araalu ni eyi tawon ti bi nso gbogbo ohun tawon ma gba lowo araalu tawon ma gba lowo araalu bawon se ma mara ni won ohun la won so nbi ko ye ku ri be idi ta fi gbejoba dide niye bawo ni ijoba ilu ti wa ko se ni wa ba ti se ma live well ise won niye to make sure we live well e wa le fa won mo ni 70,000 naira
1: amofin
0: lo should be salary
1: amofin e ji ka wo amofin
0: e kon ninu awon officers Bola Ahmed Tinubu only 3,000 naira o to fo mokunrin kan lati jeun in a day taba multiply yen by 30 days
1: 90,000 niye.
0: 90,000 naira niye. Fun omo okunrin kan lati je eyin wa san 70,000. O niyawo moderately o lomo meji. Kawon yen kudanu abi. Eyin kedere le nse yala yolo kakiri bo se wun yin. Ta lo le ri convoy ti Bola Ahmed Tinubu ati yawo e ati Senate president yen na. Apabio ton gbe kiri ton ma ni Nigeria olowo
1: lo sha ngbe pipo esun amofin eji ka ya si odo
0: take wa for granted
1: eji ka ya si department eyin na ni oju iwe kewa iwe iroyin vanga e to ja ilara iroyin ko wa nbe nibi ti amofin agbejoro agba olisa agba kuba ti won ti soro lori oro lori oro ti awon araalu so ati ojuwo yi awon araalu lori eke idajo orilede wa Nigeria won soro yi pe ka gbe idajo kale ki lejo daja idajo kan ki lejo gbe ejo kan kale kun won ti da ki lejo mi tun fagile won ni pe ko je ki awon eyan ni gbagbo ninu e kale ejo ma won yi tun soro yi pe ke se won bere pe se ojuse abi ejuse ise wike ni lati ma ko ile fun awon adajo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ṣe ìrántí àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn tó mú ẹni tí jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà kọ́kọ́ ní apá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Abdulrasaq Toriko ti kọ ìpè láti yan gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ẹjọ́ wo ìgbésẹ̀ kẹ́ẹ̀tọ́ dájọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà tí wọ́n bá mú àwọn èèyàn pé wọ́n kó owó jẹ adájọ́ kan ní ọ̀dájọ́ wípé ẹ lọ mú wa ẹ fi wọ́n sẹ́wọ̀n won tun lo sile ejo mi won tun fagile e wo gomina kan ni ipinle kan laipe ti won gomina na ni ipinle ti won lo kowo je ti ile ejo da ile ejo ti pare ejo re o tun ti gba iwe bayi pe ohun tun fe dije fun ile igbimo asofin to je pe ko se to da lowo ko en to nje ejo lowo ti won ti pare ejo re be ni oju iwe kokan la iwe royin fanga yen na ni o so pe bi orilede wa Nigeria se nbo sinu iwa odaran a isejobe yi ti ko tona ti oto da si wa ni odun 84 leyin ti ko ri be ngba ti a sese bere orilede wa Nigeria e ka to dajo idagbasoko orilede wa Nigeria ati wa baje ati ajebanu
0: atokun
1: mo wa pe yin
0: oluwa mi kan ni Supreme Court of Nigeria court to gaju ni Nigeria ti on retire nigba to ma so oro ni bi ayeye ton se fun lo ba pe Chief Justice of Nigeria oluwa mi o ma ni nkan kan ti mo ro pe o ye ke moju to nigba ti awon eyan ba nfi adiye agbo malu ton wa fi ranse sawa adajo ta de ngba lowo won sire ile idasa ile yi ku de ka to oluwa mi e je ka wa nkan se si
1: play ti won so ki won to retire
0: ngba ro ile yi aye le ma si fun won
1: aye si wa
0: mo ba won adajo se ri ton ba wa lenu ise ni won lenu oro kankan
1: o tumo si pe
0: ko lo si court e
1: abai ta won le jiro si ni gbekele ninu won ki wa ni ti fun an be
0: ohun to nsele Nigeria o buru gan ani ti o ba ti si ologini nle ile man ile ikute ni
1: amofin ma binu eji ma fun awon ara le eji ma fun awon ara le lanfani lati wole tori pe ani ju iseju kekere lo 0705 5049 ewa ma shine alafibo e ma binu e ojo agun mo ti ria ni ise kan ta fe je o ye ma bo tun ba ti wole ma gbe amofin
0: he so ohun te ri to sele ni judiciary reflection I need your bani se ba won to wa nbe awon no wa bo ti se ma down kon ru
1: e ba mi yin rede
0: awon no gbe ago no gbe owo
1: amu fi
0: gbe gbogbo e lo pa won adaje
1: e ka ro amu fi an bo oya
2: e be ki ma ki awu fi ja fe somo ni ya ka di tan gora aya ni ti ko ja fe mi ruko ti te ni pa la
1: e si we ka ro
2: okay ni bere seri ko si orile ti a ba ti mu idaje gbadun mo rile tinan si won ere di akosa wara wa ta ti ti o ti fun won ka wa mu se be ja ti jorin ti ti three face cap won se be three t-shirt se be ti ra ka ko si tin down ti pa ko si tin pa kin ti side down ko mo so tele side down ta ko mo ti pa ma dia mo rile ti wa ri je gege bi ere di akosa wara wa ni la ka ye ti won ko toju wa ma ma ri doju ri mo so ni break adon laaro seri I lipo abo yi awon oloselu ti pati kuku ma ja koso awon la ma mu ko awon lo ma awon la ma ti won je ni lori o mori no de ti do won de ti igba lori pe igba ta won logun tari ko da gan dari wa kini yo si igba se pa koso wara wa ta ni aleto lati se labi abura aleto si igaye gbadun mo niyan e o ti ri e fundamental human rights
1: Ekaro. E ka ro sa.
2: Ambala si ja le de America ni.
1: E se papapa.
2: E ri e ta da jo je ni palo bi la je. Awon mu se awon iwo to ma jora awon je ni. E ri ta ba le ki ni bi o da. Ta be ti ko so abo. Gbo e ka mi ti ko lo lati mu ra so ara won. Nigeria awon mo Nigeria a ti ri ti.
1: Ba du jara la mo bo ka lo je ki ara yo ko lorun
3: wa. Hello.
1: Ekaro.
3: Ekaro yo ku ju mo ifa.
1: Esun.
3: E la na ki bi lo.
1: Esun.
3: Se di ki amu ke so yen. In like se di go di an chop your home. Ni wa mo fi ase. Abi se ba pe orilede. Ti o gbo wa ka ya lu ilu. E pe kan ko wo kan ko ma gbo mu je kan ko ma ba ti e lo.
1: Eshun aro ni ni wa e ka ro ah o le bete amofin ani akoko mo e ba mi dagbe fa ara le kede ba ngba won ni moran hello e ka ro
2: e je ma binu owo lo tan
1: pa
2: seri ti mo fe so ni ko ai ma binu seri awon olopa atawon adajo ta pe won se ojuse won gege bi won se ye kan se awa gan ma won odaran laarin mo da ba mu won wa to de station toropa nko ni ti o so ni seji are ni court ti adajo na ni kan ma lo le to wa foju ayika wa wa ta jara
1: se
2: ani a ni se
1: la eshun e won binu ani lanfani lati gba ipo kan ma ni se kan ta fe je ikoni 32 fm le ngbo lati gba e wa baba fendo ni eche ti a ten bodo bayi tin ba ti dide ise kan wa ye be na si ni so we do yo gore ate emi ni kunle fani ifanla e ma gbo ta ti fm laro losan at lale eko kale
4: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Where did you buy it?
2: CDK.
1: Easy, yes easy.
3: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDK eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu ma woran television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan woni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu oni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o n wuwa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin ati wa bo so ri pe ina se se mona mona bai ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bai lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja latun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe osese na fe mo san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la nfe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa to ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
3: Office ni gbadoje pe ni epe kakakiri
5: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona atun ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall Shopping Complex opposite former Nitel oni yewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
3: oro le ti gbo were yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ipe bo le se se ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
2: CD care there for you
6: oh yeah
7: irawo kan yo mi eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
8: eni wa disappointed Oje ti kuo ni tana, egwo ti dowo, 32 FM, 94.9. Laughter House, Orioke Tente Premier, Makola Ibadan.
9: Show me your 32.
10: I collected 2,500 naira from
11: you. Yeah.
10: And another 2,500.
11: Yeah.
10: Making it 5,000.
11: 41,000.
10: Huh?
11: 41,000.
10: 2,500
12: or
10: 2,000. That is
11: 5,000.
12: Oh my God.
10: 5,000 naira.
11: That is
13: 41,000. Yes, I say you collect 2,500. Plus 2,500. Zero plus zero.
10: Zero.
13: Zero plus zero.
10: Zero.
13: 5 plus 5.
10: 10.
13: 2 plus 2.
10: 4.
13: 41,000. Zero.
10: Zero.
13: Zero plus zero.
10: Zero.
13: 5 plus 5.
10: Ten.
13: I write 10. 2 plus 2. 4 now.
10: You carry one. You carry one.
13: Hey, you carry and go. Carry one, go where?
10: Hey!
14: Come. This kit was performed by Angel.
15: 32 FM 94.9.
16: Baba wa ti Olorun wa. Awa ti be ti ile lowo. A tun ti ta bi a se man ta. Olorun jo ti a ba ri agbaboru ki agbaboru. Don't go against the gachata. Baba, injury will be meta. Joba wa gbe lo. Opolopo lo foju ori tete wo wa. Be de kolori. Miss of survivor no pe. Ki se tete. Ama be o iwo Olorun. Jo, ma je ko gba so Olorun wa. Tori bo se n lo yi. Ti awa ko ba je. Awa kan yo ma gan wa. Won le ma yo wa. Awa be o Olorun. Baba jo. Bi a ti fi 200 naira. Ti a fe fi je 12 million yi. Olorun jo. Je ko wa si mo se. O ti ri be. Jesu, Oluwa, Amen. Ah, ile ti na lo ku ise ju opa dura igba ya.
17: How far with your ticket? It still dey go or it's gone?
18: Mo gbe wa landing camp. Mo kokon gbe gogo. Ko lo.

0: gbogun ba ja lu oro ni o bere bi lu ba da oro na ni oro ba ni yo bi lapo oro na ni yo da ninu apo sugbon ko ti yan ba fe ko ba jo ni ba se ma nse awo a ma tenuma na ni bi gba ti olu ba nlorin loju kan awo eda oni gbagbe ni wa la gbodo ma fi ran wa leti ka ma tenuma nta fe enti yo se awujo lanfani tori pe ife awujo ni ife ilu ife ilu ni ife orilede ife orilede ni na ni ife agbaye lati wa ni alaafia ka ro mo negenegin bi aro niun ka bo lowo okunrin abadi to le dani gunle lo fi ye ka se amulo imatoto to lorin imatoto inu ile imatoto nje imatoto omi imatoto aso imatoto enu imatoto ara imatoto lo le segun arun gbogbo awon we lesi kan te soro kan pe inu imatoto on lo lohun gbe arun wo si tinu egbin la wa ina ni waso ni da awon lati wa gbe kayi mole yo igbese si imatoto igbese si imatoto ni igbese si alaafia igbese si alaafia ni igbese lati bo lowo arun laye ka wa gbogbo to ni se pe loro aye ka to wa ro mo imatoto ton ti eto abo e mo pe teyan ba ni imatoto eyan ti labo to peye ko yeyan abi be ni e ka bo sori eto yin eto wa laye ka wa nikoni 32 FM 94.9 eto to je pe ile ise oba ton ri si ora yi ka ton alumani ile patapata o na ni won so ni gbowo re to tun wa le furugbagbo si eka e to tun wa ri si ora yi ka gangan papa duro imatoto re emi ni kunle faniyi ifana tv computer atafa e ma ri pe ko si ba se gbe moran na tayo tesele ta ban so nipa imatoto ile ise ton ri si ora yi ka ti awon kan to ro mo ni ipinle oyo awon ti oba moju ogun lo pa binire emi ni kankan ni won ji ma se awon ti won ma guma te ni eka o ni le sobe ton ri si oro ayika atun alumani ile to wa lo ile ati lori omi won ti wa han yin mo ni solitary ambukola oluwa seun areho director environmental health services eka wole wole nu be ka ro
1: sir
0: eka re ba mi gbe nu sikini dada esun lori oro yi ta ba bo to ni nse pelu oro ayika wa papa julo ba se dale nu to je wi pe a ni ma fi le dae tan sile ka kiri agbe igbese nipa goro idale si igba wo lo bere ati pe se awon tin gbe igbese lori re an ti o ba ti wa gbe igbese lori re abi ta kefin pe won si nse ase mo se lori re ija wo lo ti wa fun
1: ese la koko mi ki wa loruko olorun ki wa loruko commissioner wa engineer doctor pastor Ademola Tayo Adenito enita wa seju ni aro yi ni

0: Hello.
1: Hello, sir. E kaaro, sir.
0: E kaaro.
1: E ku ise o. Yo ju yin se ko ni re yin loruko Jesu.
0: Ase Olorun ba.
1: Emi ti mo soro ni Yeri Adekunle lati ilu Ido.
0: All right.
1: Ejo yo dara fun yin.
0: Se le ku mi ti radio yin wa. Se le ku mi ti radio yin wa.
1: Lowo awon ajagun gbale.
0: E sun ku mi ti radio yin wa.
1: Mo ti sun kuro ni be.
0: Ti sun on do pada sin leti.
1: O da sa, hello sa. Se ti gba mi be yin.
0: Mo ti gba bayi.
1: So awon
0: o si ndun ti erin jina si. Erin jina si.
1: Mo ti gba ni lati bi odun mejo kan. A si ko ejo lo si ile oba. Baba wa de ori. Won ni ki ajagun gbale ra si di akogun gba na. O wa fun mi nile mi. O ma re Sofia. O si ni ko wa gba mi wo ibe ki fi be ran bo si fi be ran o ma ngba 50,000 lowo mi owo gba mo le lanta mo le ya gba ti yo mi lenu o si lo mo lo fi be ran the end of day be ya ni sin emi ti ta le yen fa won eyan yo ba tun gbogun be gbogun ta ba se be ni ba wu danu sandboard won ko lo o ko gbogbo sandboard lo Ahmed atawon egbe re e dakun egba mi arugbe ni mi o o fa 70 years ni mi o ile mi rent mo si gbe o ti mo nka won omo omo ka.
0: Okay, now emi ma gbalaye yin e ti gboro nlo si afi Olubadan
1: ti e pa ko to di pe baba wa yen gbese baba Olubadan gbese la si di akogun na si ti ku.
0: Okay, now if it was
1: you wa ma bi mo se fe tun de be pada bayi mo se ni an nene me lara ipo won mo se gbogbo nti mo se be won se ni an wu yo.
0: Oda se e si ni number moga jari ori lowo
1: ah ko si number won lowo mi.
0: Oda baba dada ni won
1: baba dada ni
0: won bi n ba ti pari eto e pe mi ma so be se ri won pe.
1: Oda e se o
0: na pari
1: eto e ni sise se o
0: amen.

09062249 ago marun le ton won bere ni ola ago marun role a se dale kelele ni ani ani ko si nbe ariya apate faji ti le ise wa ni e mo bi ti mo ri lododun October 4 la ojo Sunday le to won isai josupa oborin ni o korin fun nbe ati gba won gbajugbaja amuludun mi na ni o tun wa awon alawada lotun lo si awon olorin juju olorin fuji mi o gbo ni

gbogbo be to se lonbe lola o dowo olohun ati gbogbo en ba le atokunrin atobirin ko si enikan ta yan po si ago marun le to won o bere ni role ola ni race course tin be ninu awon ogba adamasingba eh ile kan salami papa se ile kan salami tin mi adamasingba eh ba ti wo be o ti mo ri wo otiro ti ro tin lo nu be ago marun ni o tete de ko le ra ijoko lowo waju ko le ri photo video o saido supaya dada ola won lagba die

Facebook comment lotun lo si gbogbo e pata ni mo kun ri mo ri gbogbo e nbe e fi sayo ro ti mi mo ri comment yin ati gbogbo awon comment lori si risi eri fagun bi ade lagbongbon e seun e ku gbogbo wa ni papa be on

lan Daphne wi pe o mi oju mi ko wa si ninu igo re alagbara giga jo saanu wa o ti overgo e tori pe ohun to sele ni ibabu to farahan ni akoko ati igba aye ti a wa yi baba afeke dasi ohun le se npe akesi wa si eh olorun to lagbara

ma seun olorun emi mo adupe tori pe anu wa sibe lati odo yin tori pe e ti saanu fun wa ogo ni fun oruko mimo yin a tesi waju e ti awo oro olorun ka lo gbadura nibe bi ti olorun to wa si lakoko yi olorun fe se nkankan ninu aye gbogbo eni to gba gbo to ba wa sodo re oro re wi pe e wa sodo mi gbogbo eni to nsise ti adie wi wole lori tori pe oni nututu ati oni rele ni emi e wa keko lodo mi tori pe ajaga mi rorun eru mi si funye hey oh god olorun fe ja ajaga o fe gbe ewu okuro sugbon ko ki se alayojuran mama baba tori na ni o nje o ti gba ni oluwa ati olugbala se jesu christi ohun ni oluwa re ohun ni olugbala re se o ti jewo re mo so ti afenu je gbogbo awon to tele lati inu okan ni o won barin lai gba ti okan won ti si ninu irin ajo yen ko si nkan kan to ni itumo to jade sugbon emi ati re loni olorun awon apostoli olorun yara oke olorun to ku to jinde to wa laye sibe olorun ti ako nipa ti re bi pe ohun ni alagba wi wa ohun lo ba to fo ba je o si nro ba loye ko si n to sele ti olorun wa ko mo be ni o olorun to ye wi pe o daso ru awon eranko inu igbe awon ewe inu igbo be ni melo melo iwo o ni asanju awon yen lo an tesi waju ejo jawo awa ninu iwe awon ba kini ori ketadi ni ogun mama je so fun ninu ipo wahala ida awon ikoro ibi to tin sun ekun asunrin yen to tin wa ekun mu yen to tin sun ekun kokoko temi na tin sun yen olorun iwa laye o farahan lone o pa le ru dududumo oh o da ole lola o pa won lerin ayo be tori pe o gba lotito ati lododo be ni owo agbara re nkan oh god o pa won ta re lenumo be ni o ririn agbara o ti oro re leyi tori pe o fe ma soro ase bayi o fe ma gbadura bayi o fe ma gbe ero okan re ti waju olorun eleda re to le se bayi nini iwe awon ba kini eri ketadi ni ogun yen o ese kini a ka wi pe Elijah ara Tisbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahab pe leyin gbogbo party nonsense ti Ahab ti mu ki Israel se o mu ko wi Olorun binu si Israel o bo orisa o gbe pepe sile o lo fe yawo nibi ninu irun awon to ko eyin si Olorun ti ko gba Olorun gbo be ni o wi fun Ahab pe bi Oluwa Olorun ti wa niwaju eni ti emi duro nibo lo duro ohun ni oro yen se kokko jade ti wa nbo lo wa tori akoko niwaju eni ti emi ki yo si iri tabi ojo ni odun won yi sugbon gege bi oro mi Elijah soro bi o ti le je ko ti e wo ko wo abajade re ko wo nkan to le sele o mo pe olorun gbo hun jo iwo na soro mama soro ki lo fe ko sele ninu situation yen to je wi pe yo jeun ti o gbon olorun le tori o ni ohunkohun ti a ba bere ni olorun yo se ka ba le yin baba logo se ri pe oro ti Elijah so ki soro Elijah olorun o duro ni waju olorun yes olorun lu lo te was hey baba ayeraye mi na wi mama ma so ti re pe oh god oh nitori inira wa ala idamu oh ki gbogbo aye ba le ri o ninu aye mi pe iwo nikan soso ni oluwa olorun elodimare ninu ipe ninu ise ranse ni gbogbo ona ti abalaye mi baba mo wi pe hey, ki oda ko ba gbogbo ohun to n yo aye mi lenu mo ro pe o soro je ki oda ire gan ko ba gbogbo ohun to ko sele si gbogbo ohun to ni mi lara to n yo aye mi lenu a ri pe nigba ti oro olorun jade latenu woli yi olorun bojuto ai je gbogbo scammer olorun emi mimo gbogbo ohun ti o ha ota mi laaye ye to titi ti o fi ri iwo olorun baba mi jo sele si ota mi ani ni lara aye mi ayo ni lara aye mi gbogbo awon to kọlu olorun ninu aye mi eyin bo scam ahabu kọlu olorun ninu aye Israel be ni olorun ajinde fi ara re han oni gege bi oro mi be ni adeka ni ese to tele wi pe olorun wa chi si to wa pe o tori pe olorun ti mo pe o ti lu lo nte olorun wa wi fun Elijah pe o ya gbera kankan dide hey ese keta so pe kuro nihin ki o si koju si ha ila oorun ki o si fi ara re pamo nibi odo agbogbo wa la mo nkan to sele nbe
awon eye bere si ni wa won bere si ni wa bo he woli yi won bere si fun lonje tori pe olorun fe se nkan kan oluwa bere ise agbara la ti o mu oko nla jare ise agbara la ti o fara tu mi ninu akoko inira wahala ti idamu yi oluwa fun mi ni he idani loju iwa laye re te rin ninu aye mi oluwa na wa agbara re se agba se o ti gba ni oluwa ti olugbala re to ba ti pe oruko Jesu Kristi oruko Jesu Kristi oruko Jesu Kristi Olorun to wa laye ti o le ku Olorun oro ta ti pase oro bi baba mi oro to fi di oro mule baba ayeraye ni pase oro re mo duro ni waju re gaga bi Elijah se duro baba ayeraye loruko Jesu Kristi wa seto itura mama bo mi wa ma toju mi wa pa mi mo wa ja mi si tomo tomo ti le ti le lonu ara lonu awa ma ridi Olorun emi mo ton gbe mi bọ mi labo yo je ya masuda ka mashika mo ro pose ba olorun soro mo wi ninu agbara olorun to ran mi ninu agbara to wa laye ninu agbara ti ko le teti ninu agbara ti ko le baati o olorun awon baba mi olorun Joseph ayo baba lola olorun to wa laye o ya nipa gbogbo agbara to fi je olorun o ya dide ninu agbara re gbere wa fun wa ka to tun pade oruko mi ni mo tun ayo na rin waju alaafia pipe ni oruko olorun baba omo ati emo Jesu Christi oluwa wa

0: camp yen won bo se gbaje si emi ori anything to to lo fa to jube lo tori ofin to wa ninu orajo UEFA ni pe enikan gudo wo aso wo gba ballu yen in as much as we pe en to ni jesi yen ti kuro ninu camp sugbon bi te ti ma mo wi pe awon gba ballu to wa ninu camp iko yi fun awon ki se pe won ni nkankan fun Cristiano Ronaldo abi won ni beru kankan fun arakunrin ni wi pe pupo ninu awon gba ballu ka ninu orilede mi ni rufe nkan bayi ti sele ka lo ka so ko sele ninu bi orilede Argentina to je pe o ni se pelu pe Messi kuro camp o binu kuro camp bayin ko si enikankan ninu team yen to ma gbaje si yen to ma so wi pe o fe wo o si kankan ninu awon player yen o si kankan ninu awon player yen to ma so wi pe ohun lemi ati so pe ohun fe gbaje si yen ko se enikankan to ma gba kan fi lo everybody bugo ma so ni so wi pe awon o gba ni won wa le pada team yen fun won lo ma pada register ni register wi pe agba ball bayi lo ni ko de si around enikan kan wo so awon agba ball yi ni o ni respect fun but still for Ronaldo fun re oluko ni melo lele ti rufe nkan bayi ti sele si ni 2022 World Cup auto stage kan to luko ni to ko won lo sinu DJ fi agbaye lodun 2022 like Carlos Queiroz na luko won lo si World Cup 2022 o gbe sori aga to di binun time yen to da wahala le to di pa won gungan lo Ramos lo nwole tan gba fese won se against Ghana same thing shele in 2024 same thing shele in 2025 iwo inna same thing shele in 2026 o different coaches iwo fun enikan na de ni gbogbo wahala yi every time so o se ko wule wa to si ko ra bere fun awon baba fun awon wi pe ki gangan lo nda wahala le laarin eyin ati gbogbo oluko ni o to ro ni wi pe Ronaldo ni legacy to po ninu league ninu lorilede Portugal but still ko si nkankan ti Portugal gba to je ko nikan lo agba fun won ko si anything because ko enikan dagba ball ki se pa nwa formula 1 bi aba ngba tennis devi ka ma so won pa bi pa o ja federal iwo nikan ko lo da se idije euro tan kokko gba against orilede France won ti ni ati seju melo lo ti ni injury so won ni eda to score ni ta lo ranti eda to mi awon ninu fese won se yen mo eda lo wole to wa mi awon na ori aga lo wa to ngbese ifara party de
1: so so gbejumo eda Brazil
0: no
1: ah
0: bo ori aga lo wa ninu fese won se ki se po on nikan lo da se nations league tan gba atawon atawon Bernardo Silva na jo gbe ball sori lodun yen tan jo gba ohun ko Ronaldo ko lo gba player of tournament ninu competition ro ki Bernardo Silva bi gbe medal asi lo gba so ki se po on nikan lo da gba anything fun won nkan kan wa ninu nkan to je pe o ma Ronaldo ma wa ki won treat ohun bi orilede Argentina bi won se treat Messi but ohun fun re nilo lati treat awon tan jo gba ball ninu ko Argentina ni tan jo gba ball ninu orilede Portugal bi Messi na se treat awon to ku o need lati because o fun re need lati farabale don't know what to bono osoro nbe mo ri ni ripi wi pe ibi to ma tan sina lele because mo ranti dada pe ara nkan to fa to ile de Portugal se lo gbe George Jesus wa gẹ bi oluko ni ni wi pe won ri ni ribi pe won lajo se po to da ninu kan nasir pe ko de ma bo lati je pe kan le jo ri nkan se papo oluko ni wa gbe sori aga ninu fese won se kan o ni pe ko lo ma wo mo pul sile o ni gba mi to je pe match ma daru oluko ni ma wo ni wo bi
1: wi je plan mi
0: wa ni kan ko lo wa nu team
1: they are decided to give out that number 7 the problem Jimmy
0: so emi ge bi eni awon emi o bu mi Portugal bu pe won fun yo mi number 7 awon agbabolu mi to gba ni mo ri bu but fun emi ge bi eni kan wo pe coach gba mi wo to pe am play insi motive insi coach ma plan lati de ni wi pe a fe lo gba forward to no match go have my be 60 minutes at mama win be abi 2-0 lo abi 1-0 ma gbe Ronaldo wole
1: Ferrari
0: atokun
1: Ferrari
0: sha
1: Ferrari
0: sha
1: mi o mo boyo lati kai gba ti mo pe e
0: emeta ni
1: e fun aye ma fun mi e aye ma di mi o
0: ati mi na mi
1: kolo di mi wa si wa ko mi bayi nisin kiti je ni thank you ke baba ni ah crystal jebe ko yoju si bi se crystal bolu amu wa ko lodu ni a fe kadu report ni iwo loku to fe se program lo se program wa so pe onise
0: nje
1: onise
2: ni ko se lo ani Ronaldo leon lemi na ma fe ba re lapado temi nitori at 2022 lo e ko ti ri pe kini yi pe ohun ori le je bi ohun se ma pera ohun ni Portugal cause leon da lu ko ni Fernando Santos ni mo ranti dada ti won gbe joko ni 2022 kan ku to di pe won ja kini na o tun sele ni onda oluko ni Martinez na o tun ti sele leketa bayi iwo lo ye ko ti fi bi a ki so ko ti taya ko ni Portugal bo mi won mo bi a ko wa na ma ta won go se to nle bi a o ro pe to ma gba mo international matches o ma le tete ya fo won bi a lati le tete taya season iru awon striker bi Ruko Salo Ramos yen ohun lo je ki baba yi ko ma ti je ko je bi standing igidi ninu ko Portugal cause gbogbo ebe le sakame le to ko ni Portugal wi pe won da pe let us pe Ronaldo cause ohun na won ma lo every time so awon second don dey boy na awon na ma ri be pe a pe wa show nikan kini kan and over key won ma build the team around ohun ti ko dele possible cause kani biru mi fida lo je abi wa gba takemi fida nsi bayi possible bo nsi bayi ko possible ko ma so pe gogo bo obo su Ronaldo awon yiku ma won pe a pe show nikan ni sugbon emi ma ri pe asiko ti to fun lati so pe boya o ma file and mo gbo na pe copos gas so pe boya o ma jo soro leyin ti o ba pa relations pe lati le be pe ko se wa continue pe o deserve a good bag so pe ya binu vetting match pe lati le je ke pe boya ko fi kun le ko fi taya pe bo mi pe Portugal yi won kan fi nse nitori boya opo lati le wa owo si apara won because won mo investment ti Ronaldo je fun won to emi pe nkan to sele lori oro eni
1: all right nkan te mi akan ti be yo fun eni kan to ba le ti oro to ba le manage ogun mareti ati lo ogo to ba ti le manage ogun mareti ati lo ogo ogo ti farahan bo mo ma kesi pe je pe ti le kan ka ti fe la opposition ma npo if you fail to learn how to manage iru situation be yen ogo yen a di ogun moyan lowo emi na ti vividly o mi o mo tele o mi o mo ti sin ball ti pe ti pe o odun ti won invite Ronaldo sinu national team Portugal Orewele o pelawo Costa Rui Costa Ebe Savia Luis Figo nigba na let fogun mo ngba ko so pe Brazilian sauce lo ni Orelu bad last time yi pe o ba ti fe manage ogo le na ti manage ogun mo bi be ko ikan affect kan iyan a pari asisi ko se nkan kan re e ja do re Ghana prof kama ko bo Orele Ghana ash like man wala le na when it's our time Orele Ghana leyin ti won subu won ti subu ti pe o won na le ni o otodi ki yan subu ko so oh my god o dide pada nu subo to ba na le e ba wa gbe won won ti n gbe Ghana bayi bi egbon wa ba buru won na ni won ti n gbe Ghana bayi so Ghana wa decide bi oro NSC country wa ati NFF but what next won wa yan committee won yan committee chef ara ni ti oruko man yi to so dada mori investigative journalist yi ta manoti o bi awon oro kan lori de Ghana ngba kan igba yen la to mo pa kan gba 700 instead of 1000 o so to po nipa awon leaders kan won yo reni president NFF ma danu to gba ni ban Ghana NFF nigba yen won yo won gba ni ban na fi lo mu awon contact okraku wa se sa ile keta ko lo kraku lo lo yi be igbi mo kraku o wa lara awon ti to yan yan marun yi Ghana ti bo loko eru abo se bere papa julo kiros quiti e tun lo pe wa ele apia lo e deku e to fi se finu fi fi ele te tun lo pe wa e ba mi we in tin be lopolo won ta pe ni oblongata moranti dr adejumo ni yu a ma so pa pe te da fi ku ale lo 2% opolo wa tan tẹ́lẹ̀ ó fi kókó mọ́ ṣe wà lájú bẹ́ẹ̀ lọ lè 2% tán mi ò mọ iye tí kọ́ tọkàkù tí ìlónú tiẹ̀ tí ẹ tún ní ọmọ yáyàn ń bẹ́ẹ̀ nísìn.
3: ṣe rí like máa sọ pé like ìlú kan ẹ má jẹ ń dárúkọ ìlú yẹn like ìlú kan like Ghana ni ó ṣe wà yìí.
1: ẹ nígbà tí ẹ bá sọ tìlú mi ẹ ṣe ní sọlù tó bá tún mẹ́sọ̀.
3: ok sọ pé like nigeria like Ghana.
1: wọ́n àti ìbá ti bú nàìjíríà.
3: ṣùgbọ́n ogun tó ń ja Ghana báyìí ó dà pé ó ṣì ń gbé wait torí pé kò tí ì dé level tó yẹ kó dé gan mo ṣe ń wòye torí Ghana tẹ bá notice dáadáa wọ́n jẹ́ country tó yẹ pé wọ́n idolize àbí kí n sọ pé wọ́n.
1: yes anas aremeyo anas anas.
3: so wọ́n tún wá give preference fún nepotism wọ́n máa ń ṣe ojúṣàájú ṣe tẹ́bá notice àwọn táìmù kan àwọn ayu brothers wọn máa ń lò almost all the time ayu brothers àwọn tí wọn tún máa pè wọn kí ló ṣẹlẹ kí ló máa ṣàyẹn fún yìí. so bí wọn ṣe wà yẹn ghanaian fa báyìí nísìnyí báyìí iṣẹ ó dàbí nigerian fa ìgbà kan náà ni nigerian ok ó dàbí
1: fa change ti yàtọ
3: ff báyìí nísìnyí ff kí lè pè
1: é change uniform ẹ change officer.
3: ọdọ ti inú wọn change ọtí wọn change ìgò
1: ọtí
3: kan náà ni wọn change content but ego no change.
1: okay
3: ati label but content kan to si wa be na
1: na you are
3: e wan your committee e yan kin ti nkan to se Nigeria ti o ba ti para se le Ghana ko ni da tori won se wa e bayi nisin yi enikan na to wa nbe o kraku to wa nbe na lo n yo awon committee so nkan ti kini committee fe so nkan to ba so na o ma gbe le lowo iwo lo ma determine oke o nkan bayi le so nkan bayi le so nkan bayi la fe fi sita nkan bayi ni mo fe ki won mo nkan bayi mo fe ki media mo tori to to ma de bayi ni sin o secretary lo ma de si secretary afi won o to ri won gbe sita bo se wa so committee gan ti committee ba se nkan ti o fe atu your committee down to ba su the next time atu mo committee mi e be committee le ni mo fe so ghanian fa won se won o kin so be ghanian football association bo won se wa as a whole won ti ni bi o kan lo ti nkan to sele nigeria ti o ba di sele lohun me
1: ti bo ti nigeria to sele ba yin de
3: nigeria bo
1: se ya la to lu yin ni
3: a si wa laarin a ti lo bi nkan to sele ba ni sugbo to te ba wu ti nigeria bo ya kan sare de ti nigeria
1: alright
3: eh segun de gba mi gan so o ni te ba ko change leadership te ba ko change leadership nikan lasun ko ti se anything o ni afi te ba change structure o ni e bo change structure yen leadership kan yo awon leaders kuro te ba fa awon mi sibe awon state fa president abi awon state fa chairman si o gbono si o gbono si won be na nkan to ma fe ibe lo ma tesi so e gbono change structure e ma change go leaders so everything ma to work but Ghana change structure change leadership change everything sugbon mo kan like nkan to se Nigeria tori pe iwo to claim pe o corrupt awon pa so fun ni pe awa na ani sokoju e lo
1: so sokoju wa Nigeria bayi
3: ah o wa o
1: eh sokoju wa
3: tori e mo FIFA ndo lori pe e gbodo medu ninu oro kini e gbodo ge politics
1: se won ba ti yeju oro Nigeria ki en to dibo Infantino oro wa o ni solution to ba iribo tan ohun bo ko to ribo to ba ti fe la mo se lo
3: Ale sobe sugbon bayi nisin bayi Nigeria na ni opolo tori normal to ba country mi nisin ni okan ma de dagbon FA kini okan ma dagbon ni pe ta ma ban wa ke ban wa sugbon ona ti won gbe gba ona to lo fa ni okay won pressurize de pe e fun ra yin le ma owo ta ko fun yin ohun da so to fun bo si mo fun re gan se kuro nbe gala so e ja kuro ni kabara si Ghana awon Ghana FA ti won ba loru opolo ti Nigeria si lo o ti Nigeria leadership lo fun NFF awon na ti ni bi okan lo bo se wa yi
1: ele e je ka soro Nigeria papapa fariwo bi ti mo fe ka boju wo game ta gba pelu Guinea Bissau yen ole bati bo yo ba se wi won wi pe awon player Nigerian company nipa ori field oda kuda ti oba so nkan ti oda sisa kan mi I have the right to complain pe kini o pay mi se eyin Nigeria ni won approve field Guinea Bissau
4: eyin Nigeria bo
1: so won le approve field pe bi ta lo le ko ma si inspection lato da won ta pe ni representative
4: inspection ma wa nbe
1: so after the inspection se NFF protest pe fidi te won lorun
4: agbon kankan
1: now e sumo kini
4: mo ti sumo mo ti gbenu si
1: so now ti Nigeria ba wa lodge complain pe fidi te won lorun nkan ta gbo lati camp won ni wipe opolopo nu awon player ni awon team to manage won abroad so fun pe o se de lati farapa ni o ipo ti le re wa lele yo o le lorun fidi by play ball so I want to play Oscata plan Eric Chell. First match wa against Madagascar. Feed any Oda. Oscata plan Eric Chell. Ta fi teyin wa ba Madagascar no wa laye General Tura. So can you feed Oda ngba yen ni pe player. Madagascar to Oscar Nigeria ni wuyo. Feed ni Oda. So now again, once of our player kan pe o gbo gbaju 10 minutes low. O gbaju 20 minutes low. Ninu match. So la ni 10 minutes eyo le rewele. So Eric Chell ko mo yes fun lo so
4: nipa pe kin opo mu lati pe ngba ti won fi papa se pe ibi te ti ma gba ball bi e le mo pe ngba ti oluko ni na se press conference oni pe yes awon ti bi papa se bi dance pe gba ball awon de adapt I don oluko ni so le awon adapt current situation da won wa I demi e bi demi kokon fe mu be ni e bi NFF tori pe ngba ti won ti kokon dun la kale poke papa se bayi o le ti ma gba bo gbon imu teyan ba kan so pe nkan kan won so eni ti gba boya won protest bo papa se yi o da o abi won kan nkan ti mo de tun mari to won tun sele lo ile de wa Nigeria ni pe anytime ti result o ba ti wa ina
1: eri nkan wi
4: a sha ma ri nkan kan wi ni ehun to ba tun wa so poke kankan bayi la won ri amo ni so bi papa se ta ti gba bolu ni se papa se lo bi je ka sha ti emi awon kan to fun wa so boya won ti eyo lo ko lele pe ijo e bi fese won se nse nlo ara nkan ibun gbo e mo ro pe ah e bi fese won nse nlo pe o ibi ru samwe chukweze o ya ko wole ti mo ri ngba na lo ti mo fi wo pa abi ngi mo ri ka lu na lo so pa samwe chukweze o ya ko wole nu fese won se yi don gbe mo bi a mo si Simon wole ta bi lokan de mi ro pa boya ga ball wo fit boya nkan to sele niyan ta fi wo poke awon iko won lo ni oke iwo nbi o le gba ball nbi o a se awon nkan to line gba ni koju koju ko Madagascar ko to di pe ti ijo yen le a ri pe opo iko start to fi start Bruno Osai Samuel right Osai Samuel gba yen bo se wa wa lele pe ta ba gun ta ba mu pe evidence ta ba mu result beginning mu explanation abi pa mu excuse wa lati yi pe oke papa se re ti o da lo to lukan lele ti nko ba fe work iwo na lo tun ma wo na mi lati e je mimu o je pa won yen start baba je ya na ni ti yo ba wa yi o wa na ni sugbon to ba di pe yes I wan fi excuse si pe lo ko a le so pe papa sere o contribute si nkan to sele sugbon te yan fi wa je meta
1: ori papa sere ni ka fi pass ti play o
4: be ni a de iwo gbo
1: na je lo omo ebo ni ke se lo omo ebo ni
4: o gbo na de lo so ba ta ba wo yen bi ni na to gba fe son se jo yen o ka bi basi o la si le mu pe yo se bi player na lo ona sawon yo ko se player ni
1: ke se lo ki o
4: o pe ani o ta bo se ati ele so poke boya won o ki won even bi awon footballer se wa e te mo ma so pe ta gba ball ba da ko si bi to ti le gba ball lo to o le contribute gba boya to pe to wa se to wa lo ti lo bi ni fara pa sugbon to ba da ko si bi to ti le even ese kese ko si nkan to ni ko
1: fe ni kan be ni badan secondary school lo ni ko to di pe honorable kan to lo n gbadura re to lo tu fi di se e mo le ball lo ai bo saga lo yi pada yi ni e je video
5: cheri se mo n gaga to kan lo to na opolopo elomi o ma gba wi pe boya ball ala fese gba ko se nkan to rorun fun wa ni bi ba bi ta wa yi ni se ko si fun wa lati mo so fun ara le pe se soro soro ta n se yi ko rorun mo bi wa mo awa la so ba be se ko si do kan won be se ri agba bolu tan ba ti pe dandan ko ni ko wa eyan lo si me ngba to so pe won o wa ni ko mu si ko gba be tele ke si pe won se wa lore o e bo ti ka se mistake ki o won o wa se wa lore o ti o ba le wa elomi ma wa dandan ko gbogbo ejo buruku ye se ko n se be to wa nu agba bolu nu le won ni se ba to ta yo nta ni
1: se fakundo se le lo tin play
5: so se ri nkan ko wa ta won yo mo ni pe ko se pe ke se pe wa se wa lore o ke so gun na nja o ke se wi pe inu gbo tabi sa kan develop to ba ti mo pe o le wa gba bo fun wa ke ke bo se ba gba bo duro re mo wa dede ko to ba fe wa wa si ori ale bu nkan mu ya nkan mo ba ti e lo dede ko ni ko wa gba bo
1: wa mo ro ko
5: to en na ogo wa lale o wa ni inu ko yi ko se wi pe boya o lo jina ndefi wa de
1: sama
5: se ba to je pe se la kan la ka dede ko na awon wo bi o ma je dan awon didi dede ko ni ke wa e duro oyin kan pa lomi nbi tabi se bi tere tele o la gba bi nkan boya bi 20 years ago o la won kan wa to je pe a ri won qualify
1: e je ki se lohun ejo ninu bodu ta won agbagba friendly jan lo gba ni England yen ati boss bible ewo lo teyin lorun ju
5: e ti won gba ni England yen temi lorun o
1: super igbo ko la je si dan ri ko si free flow
5: emi o mo ojutu re o emi o mo ojutu mi o mo nkan kan ni bise okay feed ni oda to je ki eyan yin be o abro yin be gbe yin ni iwa bali ko ma se beye ifu ta ba n gba ball ni sunday school lo la sunday ti keeper mi ba deru ewo won o bi re ko ni lo pe won de na ni ba lo se mo ye bo beye to mo gan pa beyen ti o bo wa de ta sa de kakiri o mo gan pa bawo
1: ewo ko meni o ku e me to wa legbe ma
5: so duro re si South Africa o le wa o tan oju beyen lo ba lo ti mo je pa
1: aju ni ka gbe radio mi 32 FM
6: ti o lori oro yi ko si gbogbo bi ti ebi o ti wa ninu pese won se
1: okay
6: agbon oluko ni agba awon agba ball agbon NFF a le di ebi yen ru won lakoko ko to di pe nkan fa sele at least won pe yin re pe nkan te so ibi ta fe lo loto akoko gbo pe Morocco ni won ti fe gba ifese won ni baby sabo ti ma gba home matches won ninu qualify series yen sugba yen a mo agbara to paro owo to bi di pe won
1: gba agbara paro owo consider logistics si won ni inform wa ni
6: pe pada o sure o ma inform ti mo sha ni technical crew to wa active
1: eyan le wa active ko te pe wa active ni bi ti court wa na ko mo rita
6: ko wa active ga bi se ta gbe lowo le mi so se bi igba kan ni 2014 abi 2015 ko ni agba
1: ni rio olympics
6: ti won ni pa kan gba yellow card ti won tun pada gba bolu
1: against nigeria ni
6: eh se ri pe apa abala odo ti won won se n to ye ko won se fun wa o de se continue up to now at least tambarin kan igba ti oro di akoko fe sele pe won lo register players don people agba qualifier ni knockout stage ngba won ko qualifier ta gba lodun yin ni last year knockout lodun ti ba se pe awon kan pare ma fun pamo awon gan lo e kan won ko te ti raise concern awon ti gba mile after bi o tin lo bi osu after 2 weeks e se wa npa dide pe bye bye bye se gba kan looto it's not an excuse lapodo temi sugbon at least e te ko gbe gbese nipa ise ta gbe le lowo pe e defend team ten soju iyan wa nbe
1: e wo team eswatini ni abi swaziland ikanu awon team se of recent ni last month ni won fun won ni pitch ti o da won dey protest pa won o fe calm down won dey to call letter
6: Kinan na fe,
7: that's the clear.

0: Eh, Kassa. Allez. Hello.
1: Hello, Lamborghini.
0: Eh, Kassa, how are you? How are you?
1: Hello.
0: Hello, sir. Good afternoon, sir. Baba wa Peter ni Bodija mo ti gbianju ati wa number te send si mi ori ex player wa ni Nigeria mo ti wa number yin titi ejo ma tu pe number mi ka to pari eto tadi ejakun ejo reach out mo fe wa kiyin le tori Olorun mo ti wa ati mejo lapara ti nwa kiri ejo sir ta ko mo mi na lo ngbo wa ejakun ma pe number mi ka to lo

0: ni badon ile oluyole ojojumo ni gbogbo ayeye npo si amo bo ti wa wu ko po to baba ni baba nje lojo kojo ni gbogbo aye se ngbosu bamba fun gbogbo ayeye lafia event center like date openu eni to ba de lafia event center lo le royin be se fe si lo se wa nle ni lafregede to gba eyan bi 1500 le kan na fun eyike ya ayeye bi ifinijoye igbeyawo igbeyan arugo eni ojo bi ati be be lo to fi mo eyi to je mini size to gba eyan 300 tele lo fun agm conference meetings to fi mo eyike ye to te fe se okan si tun wa ni lafia apartment so wa nle fun eyike yi simi oju odun fun molebi ati le ise to fi mo lajo lajo 24/7 ni notoro kosho aye boko si to fere pete to fi mo eto abo to gbopon abe bo ayika ye ti lo waju e wo mi iroyin oto amojuba e kan si lafia event hall and apartment loni ninu ogba lafia hotel apata ibadan e si le pe won lori ero ibanisoro 0708 759 5867 lafia event hall and apartments we are waiting to host your event
1: Ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
2: Je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon alai lootu eyan. E ka bo si le ise southsandsproperty.com nibi ti ati fi omoluabi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emirin je ni. Be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi ma se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni ifokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa softsand property orule foteruto
3: weekend bad you won't find a funnier radio station

0: Eba ti lanfani ati pe wa wole e ba wa jina si radio yin tabi ke pa ko ni le gbo yin yo mo playback sodo wanbi. Hello ele akuro le o ele akuro le o tabi kalo 0705 5949 0705 5949 abi 0809 7949 0906 22949 tori opolopo leyin eto ni won se ma pe mi bere awon bere emi o mo nka moringa eni to le da wa leko nipa re ona ni won ti wa lori eto bayi lati bere ibere yin lowo won alagba abiola olaito.
1: Yes sir.
0: Ngba ta ba wa fe kore moringa eni igini bawo la se kore re wa la se fe mo pe o ti to kore pe o ti to on ti a le bere si ni tajade
1: ben okay sir ti o ba ja won to fe lo lori ti seed production to fe ma kore eso re eso to wa nbe
0: okay
1: won je ko gbo dada because ti moringa ba ti fruit jade to ba je ti eso to ba ti fruit jade won ma to ba ti gbo won age because to ba ti gbo be yen ko ni ni green lara mo ati ma your brown brown brown dryness lara so won ba ti ge be yen won to wa yo sile won age ko gbe ton won wa se la because kini e da bi kini mo ti e fi le we o kini pod e gun inu pod to gun yen ni inu seed e wa so won ma la pod yen ni won fi ma da seed yen because ti pod yen o ba gbe e le yo seed yen jade
0: okay
1: so o ma brown to ba de ja won to je pe won fe ma lo ewe e ni so to ba ti bere si ruwe won ni je ko fruit to ba ti bere si ruwe ni won ma bere si ja to ba ja pe awon te pe won ni market so won fe ma ta to e pe ewe ni awon fe do na awon fe ma harvest
0: okay.
1: So ewe e lasan ni won ma target to ba ti we we sita won ma ge wa kojo so won ma ko sinu sack kan to ba le je pe awon to je pe pod lasan ni won fe ma lo e mo mo so pe orisirisi nkan nkan to ba fe se pelu moringa won ni farm ti wa set up to ba ti je ni to awon to fe lo pod e be yen pod e awon o ma fi se obe ade lawon te pe awon na ma nlo ton ma fi ton ma nlo fun awon industrial purposes so to ba ti wa greenish to ba ti yo o ni ye length to ma gunde so to ba ti jade be yen o ma lo bi 32 days
0: okay
1: to ba ti to 32 days pod yen ma to ba ti to 32 days pod yen ti de size bi to ye ko de niyan so won a ge gbogbo awon pod yen pod yen ko ni si si di nu e ko ni ti fruit.

0: two tons on a seed because seed yẹn ma gbẹ o dẹ ma fu yẹ lọwọ. But o won
1: o ma gbẹ o ma fu yẹ lọwọ ṣugbọn won
0: o ma fu yẹ o wa ṣugbọn won ah moringa won seed moringa seed won
1: eh emi te wa nwo pe boya keyan kuku kololoju dozen ati podio ati weo ati koro se a le kuku mo harvest e papo ni ki kankan mo ba waste bi se mo pe bi ope eh eh boya fe lo koro eyan yo to ni koro fo ni koro eni be ewe re yoku na ko mo ba waste ka kore re papo
0: ewe re ati gbe to ba ti di pe seed njo se mo ko ma tun ruwe mi ni
1: ewe o ti gbe idinu to fi je pe eyo kan le yan le le yan o gbajumo
0: nkan to ba fe se nu e ohun ni wa focus
1: ṣugbọn to ba je pe koro ati pod nkan se a le kore mejeje papo
0: e le kore pod e le kore pod ati fruit papo but pod yen na ti ma gbe so pod yen boya won fi se animal feed bi ra won to se livestock
1: okay
0: won le lo eh eh so ton ba ti yo seed nu e ton ti harvest seed nu e because won ma la pod yen ni won ma la won ma la e mo bi epa se mo ba e pa se ri
1: yes
0: epa ta ba ti bo epa e mo pa ma si la fi ma yo omo nu e eh eh but moringa na bo un na se ri to un na ma ko omo sinu niyan but to wa gun ju epa lo
1: nta
0: so e la bayi e ma la ni so te ba ti la awon seed ni e a ti gbe dada te fi da si inu ke kan tabi bowl kan seed e de won because iru awon abuja be yen won ma nta won le ma won ma nta seed le yeyo ni
1: eyo
0: mi e follow kilo because about general market price a kilo of moringa is within 8 to 9,000 naira. Just 1 kilo.
1: Hello?
0: 1 kilo is between 8 to 9,000 naira.
1: Ni kilo kan moringa.
0: Ben.
1: Ṣugbọn ṣe awọn eyan wa ra be se o wa je n to le sare pawo wole bi le se o ba te
0: ti
1: gbe. Aba won le se ba lo so pe o ti po nle.
0: Awọn to nse as a business farmers that are doing it as business even Abuja o won ba je ti mo pa awon olowo ye se kon ma je ginger kon ma je
1: moringa hello e kuro le o
0: ma je moringa
2: e ka le o
1: e ka le sir
2: Abdulrakim lo soro lati bi kan
1: an gbo yin o ibere yin o
2: ibere mi ni pe awon research mi wo na tun ti se lori nkan yi o tun je bi wulo fun omo eniyan awon imajile wo na tun ti wa npa e yato si gbogbo nti won so latata o e ba bi won lere
1: asun ala ba bi ona light se gbo bere won yi
0: mi o gbo mi o gbo
1: awon so pe awon research wo ni won ti se lori moringa to tun yato si awon eleyi te ti so yi pe boya to tun ye ka won mo npa moringa lasiko yi
0: a fi moringa a fi se ororo
1: ororo ororo se le
0: so moringa ai be ni a fi so moringa a fi se ororo
1: okay
0: won a fi so moringa gbogbo awon nkan to nse ni cosmetic to je organic cosmetic
1: moringa oil
0: bi para bi cream kini kan ose a fi moringa se ohun náà mo sọ pé nkan tó ń kálukú bá fẹ́ lọ fún a lot of research ti lọ lórí moringa èyí táwa gan ń ṣe lórí ẹ̀ lọ́wọ́ gan ó wà táwa náà ṣe lọ́wọ́ fún ẹ mọ̀ pé mo sọ pé àwọn tó bá ní diabetes ó dá kán máa jẹ èso ẹ̀ wọ́n tó jẹun láàárọ̀ wọ́n tó jẹ anything láàárọ̀ èso ẹ̀ ni wọ́n á kọ́kọ́ jẹ wọ́n lè jẹ bíi mẹ́ta because ẹni tí o bá tí o bí kò kí n koro
1: okay
0: kò kí n koro but tẹ bá ti mu omi si ni o ma dun kò dúdú kò dẹ koro
1: okay
0: o yẹ kí Yorùbá mi ti yẹ yín bẹ́yẹn
1: kò dúdú
0: but tẹ́yàn bá ti mu omi si yóò ma dun lẹ́nu ni because o wa

0: Hello.
1: Hello, Akura. Hello.
0: Akura. Akura.
1: It's only.
0: Oru kote mi no ba se de lati ba la wa kede mi lu ba de.
1: Agbo yi.
0: Maninga ye, se agbo mi sir.
1: Agbo yi.
0: Hello sir. Iru eyan to ba gbe, iru bawo le yan se le ba rita.
1: Ati soro ba. Bi e se n darapo mo wa ni. Lo soju opo.
0: Aba mi, mo ma gbe gan. Mo ma gbe to ba jade. Igba bi ti ma ta ni o mo.
1: Oda. Eshun. Ati soro debe bi emiji lori eto boya ka piyan ka sere nle alagba biola ola itan a nbere ke awon mo gbin dada sugbon tita re nikan ni awon mo boya bo le yan si nrita
2: te o se okay kini nkan ti awon se se seed ni won ni gbigbin e ta won gbin ni abi ewe ni won harvest abi pod ni won sise le lori agbodo kokko mo awon kan to won sise le lori
1: en ta won gbe gangan
2: sise le lori so la wa fi le so market to wa available fun won
1: sugbon ko to di pa mo lo lori eto ti won ba ri wa pe pada wole abere le ti won ba ri wa pe won pe leyin eto sugbon mo fe bere pe beyan ba tin gbe lo boya o ti ro pe ewe ni ohun pe tele igba to wa di arin kan boyo ti gba gbera la abulo bi kan ko to parade se o le yi si ati sise lori koro tabi lori pod abati le niyan ti gbodo mo pe in to n fe le
2: ati le lati ma prepare ati le lati ma prepare planting population se mo pe mo ni population nkan to ba fe se yatoto
1: okay
2: so ba je pe ewe ni only specific population required population ta so pe ko lo spacing ta ni ko lo to ba le ye pe seed ni pe koro lo fe ma sise lori ani iye ani spacing ta ma ni pe ko lo to ba le ye pe pod ni lo fe lo ni a so fun e because nkan ti a fi ma se be yen ni bi pe nitori output yield potential so so o ma di pe o ma di pe kini because moringa e ka ni o nkan gbe to ni e ka ni o
1: da
2: o ma stretch out to branches
1: e seun
2: so ti o ba de ni required branches to ba je pe seed le fe seed yon ni produce bi se ko se produce
1: okay
2: so that's the reason why ta ma fi se lati le pe standard nkan to ba fe look to ba fe se ni ko so fun wa a so required population spacing ti wa lo
1: e seun
2: lati big bi
1: kini amoran yin fun awon agbe ka le mo rele
2: amoran mi ni fun awon agbe wa ni wipe e je ka mu ise agbe gege bi okowo te pe o niye lori ka ma kan ma se ise agbe pe ka kan ma gbin fun our family consumption so e je ka take ise agbe as real business so that a fi tan ise because ta ba se ise agbe bo se ka se ise agbe agbe ye ko ma rerin ni
1: o
2: ye ko ma kabamo
1: e seun e se koko oko pataki lowo alagba abiola olaitan alase atoludari Bengris Agro Limited e se ti a pe yin ti tun da wa lohun ni oni e seun o amori yin ba o e se pupo sa e seun
2: yes sir
1: oda ku je bi ta ori mo fun ti irole oni lori eto agbe loba bi e ba ni ohunkohun lati pada ba mi so leyin eto e le fi ate jise yin sowo iyen loju opo ti whatsapp 07046 3 meter 576 07046 3 meter 576 tabi call sorry 08022588193 08022588193 bi awon obi tele pisi tabi fi ate jise sowo silele bo ba wa di lola e mo gbagbe ka pade ni race course adamasigba nile ibadan lagomarun nígbà tí Saidi Òṣùpá ọba orin tí ó mọ balẹ̀ bàgẹ̀ sí 32 FM Laughter Fest tọdọ yìí gbogbo yín náà lápè ọ̀fẹ́ òun sì ni kò sówó wọlé ńbẹ̀ ọ̀fẹ́ ni ìyẹn ní Laughter Fest tí a ṣe ní race course Adamasingba Nìbàdàn lọ́la laago márùn pẹ̀lú Saidi Òṣùpá ọba orin tó ń tí gbogbo àwọn adẹ́rìn pò sónú àti àwọn olórin mìíràn tí wọ́n jọ mọ balẹ̀ lọ́la títí ìgbà míì tá ó tún láǹfààní àti pàdé peter ọlásùpọ̀ captain peter olórúkọ tèmi dúgbà.

0: Waratele, tuntun ti wole ni yajo yajo milionu meta milionu mechi ati milionu mere naira onilewa ijafara lewu feni to ba mo yo nto dara wa mutire pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555500 tabi ki e kosiwa ni Laughter House ori okitente premier mokola ilu Ibadan south sand property orule futeto
1: Aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dagbo mole jimu asure titu ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma ogadireba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ma ti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipele oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketata o inalo fin ko meni oda mo gba won we ma mo si janatin dari oko loju opopo emi olaro ipele oyo o ni baje o

0: eru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kerekere oju ba ori duro gbiri ntolu aguala imo lo se kerekere imo ba ori duro gbiri ntolu aguala kerekere onu ko sai dele ni gbiri ntolu aguala kerekere ore gbogbo wa ba ori duro ile ajo bori yin duro gbogbo eyin ten sunkun aje
1: ase o
0: eyin ten sunkun omo ile omo bori yin duro
1: ase o
0: ile aiku ba le oro yo ba ori yin duro
1: ase o
0: ori eni lagbeka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni taku wa
1: ase o
0: ti ori eyan ba ti gba bodi bi igba to je pe ko siru oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ke se dandan pe igba to ba to wa eyan le bola e kan laarin osu meta ori eni oni gba bodi fun ni gbogbo nta ba da laye ori la fi da gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je
1: o
0: gbogbo eyin to je pe ori ore leyan aye oni be gidi na la yin adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile olu oje of oje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 odi meji lodu fatimu mu wa si eti gbo yin lasa lei elaboru o elaboye elabo sise gbogbo ato asuri iworuwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ge

jẹnikala o ọtun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adubi agbefegori tẹ ọmọ dida wa maa gun maa tẹ onisun loniyan keyan ma sese ni ko ma jẹun bi eyiri ọjà tẹgbẹ rẹ n ta ni wọn gbe kalẹ lọ

won ni eku le bayi la ba won kara le e ka bo bayi la ba won kero ona omo akibala baba ti to jo meji jo meta eku ati bayi la kere ni e ka le o e ka bo sori eto wa eto yin te fe gbo ta pe ni torin tilu ni koni radio olohun bu gba mu ikoni 32 fm 94.9 ni mo tin ki yin lale yi loni to je ojo keta ninu osu kerin osu ke wa odun 2026 Absalom ja to mu lati le kan le ba mo wi pe nti won gbo life and direct ni le ni mo kiyan mo se yin pele daada oya faaji bere eto

0: lati ka bi ta ti lo gbe kede ati polowo oja bi meta merin ju be lo ti meme e ri pe mo si tin salaye fun yin pe bi n bai wole pada lo nera baji gan ati lo ni regede fin yo padọ kin doctor Saido Osupa la jomo tuko e lo ola ni oni red cross la da ma se gba faji yo san tun mi alagba o mo pe de lola o ba npo ko mu bebi re dani kale to ti gbo ma ke bala ko wa so fe ni ti o gbo o be laptop first eh iru e le kerin re yi
1: nitori po wa da sebu o ko lo je ko wa popular
0: ele keji e ni ti kin doctor Saido Osupa wa eh baba honorable ti wa ri tai lolu akonde adebisi koromsi at the same time alaja bas akonde obe se brese do vobia amon apo yen tun sun pada sodo kin doctor Saido Osupa ola yi gangan mo ni
1: nitori po wa da sebu
0: saso to lewo o wo kan sa mura daada mo si joju re o joju awon omo yen security membe o ti moju awon omo yen awon mo ti won mo kini kan ku afu e ti won fi ra ibi eti ye o awon agbofero wa ma bo nibe
1: won ji jo fuji ni europe
0: e ja jo fa ko to ra won lola
1: fuji ni asia won ji jo fuji globally nitori po
0: e mo pe nta fi pe kan ni kan rin aderin pe ke osunu oba ki bala mo pa to be a so pa ju be lo a to be akaju e ma si adada loju opo facebook jo mo lo be bo ba se si ani o mo like e pe lalata gba fara le
1: fuji ta ko le ta bi unra
0: be o ma ki bala pe lalata gba fara oko
2: alubarika gogo oji e
0: ajo bo thursday to koja lo yi iyen ni jeta ni orilede nigeria la se ayajo ominira orilede wa october 1st 1960 la gbo ominira 1960 da si gbo ominira baba wa ye wo nigeria pe 66 years oko dun mere pe re tai pe 70 nigeria juru wa ile da da
1: baba korede
0: gbo nti bo nso fun o ni bo lo orilede nigeria ku si sebi nani aboku si bi omi wa ki bala aboku si bi kawo mo lo le iwe won rise so ku si bi aboni aboku si bi oju opopo.

0: Makibole yewo dolokada. Opolopo graduate mi package ara re yo ya mo second year bonds ati popov. Torileede so won da ni o. Gbo opolopo tin sele selomi lorileede kadara re ko orileede yi loji ori be.
1: Wani o ma make si be gan.
0: Awon ti mo fe salaye ni pe
1: sari don baba.
0: Gbo bi oro orileede ba kusi Olorun da kon ba ni yanju e. Eto yin lo ngbo la fefe o. Oni bi o kusi. Baba lo ku bi abonikan.

ma ti bola mo nfe leke eyan mi na gbe nga gbajumo. Happy birthday to you, my dear brother. Analojo bi e. Babu ni ba ka si si e. E si akini ye.

0: Titi mo fi lo rora ni pe tore ni to ba npade ti microphone ba nbe lowo re abo ba jolorin olase lati se awon nkan kan atawon nkan kan o le ma so bi pe ko recognize re lode ko lohun ori o ninu ti mo fi so fun o pe bo ba ti re nikan to la ko la ka lenu ise kan o ti e se ti e mo fi lo o assalamu aba musa ido supa o tro ti e Benjamin won mo bi pe me ati e lajo lajo na tan lola pelu gbogbo awon lolufe wa ni Red Cross lada masiba ma si are jo mo lo be loju opo Facebook ile ise wa 32 FM 94.9 fe ye be na lo tun ri o loju opo YouTube wa ati Instagram ando wa o duo kakara kakara kakara kan onda salam e si are da de jo lo o ya mo nbo mo nbo iseju meje ti koja lara ago mokola lale yi bi iseju meje se koja na e wo bi oni pe tin fi soju opo le e kokko so be se ni rin yin loni ni bo le lo te ba lo do girlfriend te ba ijewo fun mi
1: ope bolohun ba fun mi lo
0: in la ya laura e ti e ba baba yin soro lola kebuyeri absalam ko no ti e kawure be re Hotel alaje epo akari ti ma ko kini speaker ngba kan.
1: Mo se ni ti o le ko.
0: E fi le otso ti side osupa ile e. Mo bo na wa ki bola gugu ara mu fi nbo wa. A ni jo sun la leyin. Ngba kokko bodo ni lori gbogbo to ba pe lowo ni pe kokko ni diplomacy. O gbo nkan mi o se bi egbo gbo o. O si ri nkan mi o se bi egbo ri.

0: mo si jeri bo da yo morin dani lola
1: e sha mo pa duro be
0: ati wo ka dari eto la wo kan mo akose lara won mo wo won
1: ati wi pe gogun
0: soro soke

0: bọ́ ni wọ́n ṣe ṣe wa kibola ti won gbale gbata ti won ni lo dari e sakida iba wa jokunrin tojo ma adamo be ni ba jobirin tojo ma wa wo o ba mi wo lo ni sanmo loke ma fi fe mi lokan si won ki won si ma fe mi wo bodo gbase kere labada wa kibola yo poto fun ele ni le kana
1: atun ti ma ro ko bo mi lo
0: Hot shot, ilele itan gbo o. Awon orin King Dr. Said Osopa ni. Aye olokun sogun na ni o, amo face won yen ti wa ta daada.
1: Ama ni bowo loko koku, bowo loko koru, bo to di oyi emi, atun ti ma ro koko mi la.
0: Ba mu family planning Dr. Sikun Ayinde Barista. Ajo n bo alowo dere.

lo won be lori phone re ti bo e o ti wa nbe regede YouTube o da o le mo so don ta gan lawon akoko ta won cinema ma jade won ni bi bayi won ti fe se o e wa wo ko to di pe yo da gbelewo awon polowo ngba na na awon ni film na o to fi na gbe wa awon o ti e ti se tan ta mo se cassette bayi esi mo wo me longba na ni bi te tin wo cinema e kan ri tene kan mo mu cassette e bo ni kan wa lo ah cinema ti won wo lowo yo jade lo ah won fi apo nti e phone wa ni ibe laye wa bayi oyin ti won e ti ka jade ninu radio o ti ma ba pade loju phone aye lodi be e ma ni social media to je Facebook to rin jena ton posting kale ma le ma ta mo yan ton ba repost e o ri wipe bi a se rin bi ni won ma ri loke okun awon ti mo kan ma lodo ti an bi ni wipe gbogbo je ba ko awa

0: ẹlòmí ọmọ wípé lára kọ lọkàn sase eh ilewo na won ko bi afi plot bayi ni so ta afi plot gan tan hello
1: hello
0: e ka le o
1: daya sa me ko ba yin ke
0: baba lojo bi
1: ade mi re ni soro o
0: se wa dada
1: aki e gbeto
0: olohun ko eto e
1: to gba ati di bo lowo yin o
0: sa
1: gbo awon mu mi nira olohun le je wa lo do mi nira o
0: ami olohun
1: ta wa mo october 1
0: be
1: e de pari egbon
0: be
1: o ode ororun fa o
0: ami olohun
1: olohun ni si so o
0: ami olohun
1: eh agbo era no rika lai pola gbo olohun ke ti fu ke se tarun
0: ami
1: mo gbo america lai pe wa lo so ro me
0: ami olohun
1: agbo ogbe o
0: ami olohun
1: ogbe to
0: olohun ko eto
2: baba omo bumi o
0: mo pe gan eni kankan
2: ami ya se ito to
0: osiri to ba mi o ye aye to po awon kan ko yo ma wo okunrin mi ngba mi osofin to jin si koja ofin obirin osi fe jin sofin obirin wo obirin na obi nti omo wo ni pe awon osiri assist e o to kan dunrin side osupa ni osupa olohun mo jin sore daran ni ti kaluku ara won ma lo wa jaga buruku to n gbe kiri eyin o ni mo bo se wa ri fokunrin ni ri fobin mi na ah yen ni yawo re fi ya je bayi e wa sijo won moju to eba wo kan foye gbe bi se n be nle kini n be ni gbanja oba kibola mo ti se oju opo n pa oba to bi iseju meji meta o ma kibola ki won a tun si oju opo nle pada awa ma lo nu saje wa direct lale yi gangan dadida kini sele te fi pana

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka lesa.
1: Eka lo.
0: Yes sir. Oruko yin ati bulletin ba wa soro.
1: Opleke lati ni ruwa.
0: Se wa dada.
1: Aku were were sir.
0: Madam da.
1: Madam Jade.
0: Losibo. Ne time yi. Se ri se nurse won se ni.
1: What travel ni?
0: No, Luo.
1: What travel lo so de gbo mi won se ma de.
0: Ni Luo.
1: Ah, ni Ibadan ni.
0: Ijo wo na lo.
1: Ibadan lodo yin be ne. Won lo laaro yin.
0: Okay, ijo wo wa de.
1: Wa de lo lana o, lana o ma de.
0: Igara lo, ta ba ti ya de. Ke jo soro, oro wa ba hun.
1: O ti yemi sa.
0: Se san to lo e soro tele.
1: Be ni ah, oro ti wa gumogumo.
0: Tama to de na e to continue oro yen.
1: Be ni.
0: E ba ja won mo sin be ka ma disturb yin te ba nso o. Hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: I'm bad on you.
0: Olorun ni. Oruko yin ati bo le ti ma mi soro. Ami Olorun oba.
2: E ma ti siwaju.
0: Ami. E oja. Amo to mo ba ti npe 40 years. Awon kankan ti gbodo mo aye loye aye. Hello. Eka leo. Olorun ko eto e ko yin ati bo le tin ba mi soro.
3: Tin ba so fun yin pe ojo akoko ti ma pe sori eto re mo.
0: Kabisi
3: le lo kan pe. Mo je ngbo ta jiju FM to mo fe join program mi.
0: E seun. Eni?
3: Mo join elekan ri.
0: Okay.
3: Ojo ti mo de join
0: 5 minutes to 12. Elomi oyan ori okiki waye o debi pe ise okiki ni si nse Jodi Wednesday lo le oko akoko won le oku oni be abo lo le oko akoko ile oko akoko to lo iku seri emi eni ye mi o fi yo o okan ni akon ni lati bara wa so awon nkan kokan ni Elomi to tun wa pade o ti mo bukata si lemi iwa yin opapo o wa nbere si ni fowo lu oju ara o gbe ise pe la kokon na boya bi to ti nbo spiritual re mo oyanko amo le yan omo elomi le yan omo o le mo yanko elomi le yanko o le mo yan omo elomi le mo yan kankan no mejeji tolorun oba mi o tun farisiki je nya ta ni o mo lo si gbogbo awon kun ti a ba ti wa se awon nkan kan pelu re o di ko mo fi won re elomi na yan obirin oyan yawo o le yan obirin ma ti wa ara won obirin ti o se daada e pe o wa bere e ja so di jo Wednesday lanya samulo ruko mi nje o Akimbola ni baba to bi mi lomo wani aibi ma gane mo mu won da ba bi ku lo ni kon ti e bi la aro ko se pada lale gbogbo abi amaye pata tin gbo mi lale ata won tan wa nu condition be eh ni fi owo osun nu ogiri gbigbe ba mi to da won ti jo ni loyin dan tin fi kini yen bu o ba mi o mu omi je buku oluju e jo di Wednesday n tura ka ba yin soro daada je o yori owo latorun ga tin ba sise na ni o mo so pe la risiki awon lor ko gbogbo awon ta jo meto ile wa si ti gbo yin lale to ni o loni to je ojo keta ninu osu kewo odun 2026 mo fin ki yin lale yi o ba soro lori ero bani soro mi 0705715 6164 elenu mi ya 0705715 6164 Assalamu adigun lo lowo button fun sayi mo si foruko gbogbo awon loka loka pata ni kan ni yi ni mo fin ki yin lale yi to ba rojo Wednesday eja pade laago mewa ni ale lori yogba yogba amon ba soro lori ero bani soro mi 0705715 6164 Oh no, ni WhatsApp number. Me ba back pe. Chio wole a be e mo nbe lori ko kan. Fi message ni lan se si me ni WhatsApp 0705715 6164 Lanya asamu loruko mi Akinbola baba to bi mi lomo. A lo sun aji mole alaye. E wo bi ba ton la la la segun ni oje. O da aro e ja pade ni Red Cross Ladama Sengba Lola ni bi awa ati kin Dr. Said Osupa. Touch John Natabio 0705715 6164 Udaro.